abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: era yengabo buli mwana wabikira Maria yeye yamba okuwangula sitani n'ebizibu by'ensi eno. Tujisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi.

ye n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu

0: byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola esakalamentu lya Eukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu mu Ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Eukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti ali omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22.

Ayi mari owetsa. Ojukirango weda no weda. Teba ulianga. Wala mahilo mutu ajukira jori okumuku.

0: mwana wa mutesa anamula
1: dachika mwenda ezaka itakusawe bidezo kumachako nako lwalero chenda munya katonyeze nya fama radio sapiencia inkluze ya magezi nsulo mziki nebe mizanyo program nsagala garamite kaimba kutuka kupirwa nsonga asonga omanyi
2: wati wewoza kuna jenje na we
1: ati neweze za kochi ni mkwanjula kaimba
2: ajo gambu tuka kupirwa nsonga
1: hii tunakulukulu Siru kulu mubuganda wano.
2: Siru kulu mubuganda sebo.
1: Hey.
2: Nabake
1: yewa sape. Sise zinoze tukubwa kubaburi jo. Mwanyi walu walu imbo luku wanga lwansonga.
2: Nga lwansonga. Katilino lwansonga. Songa sema songa.
1: Etano. Okay. Kaimba ka Bobby Wine, Robert Chagulanyi Sentamu, nyimbira kabaka wange. Tukubuza kwa sinzo kwangu uliriza chenda mnya katonyeze nya. Radio na kuzo mwezi munana, Oktoba, bili abili mu.
2: Mukaga. Yeah.
1: Pidi abiri mukaga. Lwachi gundi ye yeri bweti. Bakola bwe bacho.
2: Nedda ye ya gyaro.
1: Nedda. Tola ba side eno. Ate waline bakole ensobi.
2: Wali be da bida.
1: Sa ne mboko.
2: Typing error.
1: Stongole chinene bwe chichi. Kola bwe ye typing. Waru wa jinti choso nyi womuntu na yoku sinzira kumuntu chi woso nyi wa kantu katono nyako dawe yeso bito sora jikola buo na imbo liyote akawasi naku lukusanze lute
2: naku lukusanze bulungi nyo na dalanti naku lwa romanyi by the jeje naku lwa naku zome ziri munana naku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda na yate na wana bafabasini ya fo nubatandike ibuzo bia weli ya kamalirizo
1: yes naku lulunji
2: lunaku lulunji kakati banange tupatere mwesala buli muntu wali afuka mirasa be tusabira abana baffe bayite bulungi olwalero abazadde mbasaba muterewa abana embeera ekole bubuzo ya bana bave waka kubanga chenjagala ku masomero ngo mwana ali mu boarding kandi tiba mtu alanga
1: chakulya
2: abane kati aliwa mujja mulira mu budde kakati muliruda wa master gundi abayite mukao kakati naye kastobera wadde banange
1: Ngova waka.
2: Nga atawaka wova.
1: Nga
2: tawaku ina konyoka kwate.
1: Oliwa mukachitao.
2: Oboliwa.
1: Bana mtu sonyi webakachita. Abali mumbere yo dayenga.
2: Agamba soko leta amazi. Kati soko simule. Soko wate mereyo. Lekango ojitaddeko. Emirimu nga wabaddo ojikona mbiri ebisere bitali bya bibuzo. Na ajikule kamuga. Yeta ina yo na bwongo.
1: Nti oyino.
2: Gamba nti oyino ebibuzo kati byokole byakamalirizo.
1: Oyino kera. Oyino kuyisibwa bulungi.
2: Bwoba ina mwaka sente mwana kamuwe. Agule ekyo okulya ku somero. Bwava mu pepa aleme kusimba layini. Ya lanchi. Ukitegera kantini za bana nakuzo zibamu ebyokulya nga
1: bingi.
2: Leka agenda afuna ekyo naye amanyenti kino kyali mu kyachi.
1: Chanja ulo.
2: Bakadde mutere wa bana embera.
1: Kaba so inayo wasibye yokuna.
2: Sirina naye bana Uganda balina.
1: Ukitegera.
2: Gwolina.
1: Ninayo.
2: Okay, weleza success card oba.
1: Anze mpeleza sente.
2: Weleza sente.
1: Papule ekyo kiraba. Nze bachimpe danga nsoma ni kintama. Kati nange manyo mwana. Kati nze nyina yo katoka ange ka last born cafe. Beti mire mbe na chide
2: chote na progressive
1: aneda wabade chi buli mwana asomera chote na tituwe yoko so na success card njiweleza ngeri at least
2: naeze ranja gara kare nevi gambe ivera mwuraba katisente omwana agenda kuzi
1: abalala ba muwebi yo
2: no
1: abagendo bimu wabanyi
2: nje na success card boboso wala na yoji kule lwachi omwana sente agenda kuzidia na yobu baka bunoruso buvera mu success card
1: yombi muka amba kusimu
2: neda obako uvera mu success card muno ne wabama zo kusoma Bui nzo kumiyamba kuna na ye success card yenu yege soma bweti ne bweti.
1: Beba wandika muobu baka na hilo ati tuwabu goberida.
2: No! Osubula kwa tusibuli munta jabu goberida. Omanyinti waluo muntu. Saku njimiza akonti waluo roko la wano. No ulianga program ilinge takole de.
1: Olunakuolu.
2: Chibau.
1: Kineka
2: kati atobo yonu. Kuzi butu wade tukula tuwayo gende kumulambu yegu tumegu. Esase same.
1: No sekele yo.
2: Kaka no mana esetegereza success card zange baka bwali
1: wakati mu bigezawo
2: kanzi
1: baba yangamba bwati
2: yangamba ati kanziremu osegera so success card jigule ne sente muwe muleme kubera ate kutufukira gundi
1: anti zenyizo mutira mwate ebigambe ebimu wabia
3: kati kamutu kutogera kuchi ensonga nyingi zibaabo n'okukuba ganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu programu sagalagalamidde
4: wakati w'omwaka 1204 Kabasa tereera funa ebyokuwandiika funa emirimu
2: 1204 ndako
4: Peni wanika
2: mwena. Lukumi mubina mwena.
4: Okutuka lukumi mubina mwasa tumwena.
2: Lukumi mubina mwasa tumwena.
4: Miaka mingi awi jiise. Seka baka tembo. Ya gunja wengkula ya bulungi bwansi. Enono nge erubirira okugoba obukyafu mu bantu be. Era okuvolo ya fuke enkola mu Buganda.
2: Seka baka tembo.
4: Abantu baka baka. Okweyonja awatali kulagirwa wadde okukakibwa awonno sazaawo nnyo awatali kulagirwa wadde okukakibwa
2: wadde okuka kibwa yes
4: olunaku olwaleero nga 8 Oktoba lwatongozebwa nga lwe lunaku lwa bulungi bwansi mu Buganda kati tuogera mu Buganda
2: yes.
4: Because we tusinzira kuweleza
2: n'olunaku bwe baluteekawo
4: okitegedde bulungi na ye olwaleero olunaku luno lugenda kuzibwa wali egombe saza lya Kyaddondo
2: gombe
4: mikolo emikulu wegiri bingi nnyo ebisinga tujja kubiwulira tugenda kubitegeera ebinaayogerwa abakungu bonna okuva naddala mu gavumenti ey'emmengo bijja kuba bitegeerwa olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga annyonnyola nti mu biseera by'abafuzi b'amatwale abazungu baakola endagaano ne Buganda eyatondawo enkolagana wakati w'amawanga gombi ng'eno ye yakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 8 Oktoba 1962 nga Uganda eyawamu tennaweebwa bwetwaze nga 9 Oktoba kitegeeza baakikola leero enkeera nga neefuga gaggwanga bw'owulira ekigambo nti abazungu baakola endagaano ne Buganda eyatondawo enkolagana wakati w'amawanga gombi amawanga
2: gombi
4: Bungereza naki ne Buganda
2: nkuwulira
4: kitegeeza Buganda
2: ki unobudde mba ntegeera nnyo
4: Buganda gwanga
2: at that time
4: even this time
2: they thought Buganda is
4: Jotera progressive gese saba.
2: Tawoli. Naika jeri.
4: Oba.
2: Yota pasa wama.
4: Kati, olwaleero ichetu gendo kusingo kutunulira. Emyaka ejiise mabega. Abakulu baffe banaatu nyonyola naba tusinga ku myaka. Nafa abalabyeko ebintu bino ebya bulungi bwansi. Bulungi bwansi abadde nga ajumbirwa. Emyaka ejiise. Era nga bw'olabye nti tewaali kukakibwa wadde okulagirwa tebyali byampaka nga bw'ola nti kyabuwaze kwalinga kyeyagalire mutima gwa Buganda nga buli omu akeera ku makyanga kuno abeerula enzizi abagenda okulima enguudo abagenda okuyonja mu bitundu byabwe mu bitawuluzi ne bisigadde nga buli muntu kimukakatako
2: teri kulagirwa teri kukakibwa
4: okukola bulungi bwansi nga buli omu kimukakatako ekibuzo kya face kigenderi buli munna Uganda kale buli muntu awangalira mu Buganda wanuizo kwa toli Muganda naye nga ebya Buganda bikukwatako nnyo n'okusinga ate eri gy'ova ensangi zino lwaki bulungi bwansi aweddemu amaanyi biki ebyo ebitattanye enkola eno eya bulungi bwansi eyokubyala eri gyetuva
2: omwoyo ogwo twalina
4: lwaki kugenze gufudde
2: kugenze gukendeera mpola
4: sawa zino otuuka mu bitundu gyetuwangalira nga waliwo n'atamanyi
2: nti lero bulungi bwansi
4: nga tamanyi nti lero kukola bulungi bwansi paka jjo lyabalamu wano wetwafunye ow'obukake nti olaba kale abantu bafa
2: balinga abatandise omutegeera
4: naye oyo
2: kubanga wabukake
4: ate oyo wagwanga lyonna
2: kati
4: bulungi bwansi ono atali wakutukaka na kutulagira lwaki agenze agwamu amaanyi
2: omwoyo gwa bulungi bwansi gwe twalina nga ngolina kutulutegeka enkumbi ne tuzitegeka bakyama ne bakeera ku kyalo ne basalira abantu ebitundu gw'olimu okuva wano paka eri
4: ne tukuba engoma gye bayitanga
2: sagalagalamidde nga programu ya wano
4: abaffe kiki ekyo ekisse omwoyo ogwo mu ffe
2: mo
4: bantu chichi tuline bizibu bingi tetuwate tuchayagala obuganda tunyomora obwakabaka ekubanga fakita
2: bayi za watu sebolo kubanga ati tunyoma saba sajja
4: tetuefira yo oba ne oba buganda buganda nga nzedi mpite gwanga oba nali obukulembeze bwaffe tebufurudde

0: Bamita Spice Diana tulina yenge na kuzo mwezi mokaga Desemba au ku New Royal Gardens Nansa na Kavumbi muntu jo goodbye piri abiri mu mokaga ja kuchiwulira endirimbo ja kuba ya manyi nyo tuchakalo mikiri ali regula aya we oli otia
1: ndi mulungi nyo kawe na zero randi
0: Rolandi kutoto.
1: Kutoto.
0: Aliyaji.
1: Kuyaga nino mtu milaburi lunako.
0: Mutumire. Mutumire.
1: Rolandi wano.
0: Musanja mulunji.
1: Kutoto yale ya BSJ.
0: Ya uwansa.
1: Watuma jeje antumire buli nkugan kutumire na agani.
0: Buli lunako.
1: Paka lewezi tukide.
0: Niyetu ukida. Tanyo so, matabangu.
1: Nkubuzi zako. Akaimba kakunyumire. Tukulinze nga mkaga December. Walia nansa na kuni Royal Garden.
0: Kutere punyo.
1: Tuchukwasa gani.
0: Wana woli tukwa galizo nako lulunji. Olerulua kuna na kusumwezi mkaga. Munana actually ziri munana October 22 mu mukaga webale kubanga ouliza Radio Sapiencia
1: jeje nina chemba denja galo kugamba naye bwenkirowoze zako nene ngamba kanchi kugambe kasa kiri maulire
0: nti ngamba papa
1: nti kugambe kireke
0: ngamba
1: njogere ebyadara
0: don't is at is
1: sagala kutiza naye katusomwa
0: jeno
1: mbade manyika gwako
0: ya nida
1: katabu kacha akola
0: akatabu kakolira ddala jeno muhozi kaine rugaba alina gwaga bidda akatabu ka president Museveni South Africa
1: kacha akola nayo munsenda lakabaka kola
0: ati okusoma obutabo tusoma olaba tusoma savimbi ne tusoma hitira
1: gwe tutalabanga ko
0: kati atenti bana abachali abalamu tusoma obutabo bwenja urusu waluwa katabo ka Obama kena soma
1: kati ali relevant
0: kakola yes
1: okay
0: kakola
1: tewali buzibu mustard seed kati ali
0: sowing the mustard seed lwa kuba kanda beke ya muwadde
1: bwa minuti ebiri
0: obadde
1: kano ke kaso ke kakadi
0: ke kapya ke
1: kalongo se
0: kuba ekifaananyi kiri ekyaluli
1: ekifaananyi ekipya
0: kyakyuka kano ke kapya naye kali akasooka fana nkyali kiri kuba yali ayimiridde bwati ngaakutta omuggo
1: okay.
0: Wali waliwo obente akawalalanga bakubye waka aka ngayambadde ekyambalo
1: okay.
0: Kyamagye ipale bwati
1: nasikalabanga kuleka katikati gwabo manyi gwo nga nti kano kapya
0: kano ke kapya
1: okay.
0: Obumu bwa babu bila basuna suna
1: mwe nenga bae bali babu
0: nenda stilu kasigala sowing the mustard
1: seed
2: program sagala gala mide
1: jeje
0: wanjinya po
1: edachi ikazensi gaza wanozinda gaziri bili tugene maulide
0: we wow
1: njagala kuogera kone bana Uganda
0: enaku
1: zina kusocial media kuno tulabye nya abantu nga bemulugunya eliye mikwano bana bataddeko buno buyimba kano mikwano simami zibukani kana akayimba kebayimba maya mukwano gwange ya munda bulako ka Sophie Nantongo bakani bakayimbya buli dakika nenga buli mtu kale chengeza ako kujayo nga buli mtu ye mulugunya ku mikwano naye njagala okubategeza nti mikwano simibi na yeffe fe tujifule emibife naye nga jeje bantu bangi bafunye ebirungi bingi nga temuli mu mukono gw'abazadde be nga temuli mu mukono gw'abaganda be
0: mikwano
1: nga temuli mu mukono gwa muntu yenna mulinako kakwate
0: yes.
1: Okujjako emikwano kati gwoboda ku social media nolaga nti emikwano mubi eranze nako wasagala kumanya ze tumunegomba temunda bantu so obo inachota kubanga bantu bangi bafunye ebintu bingi naye nga biwoja mikwano omirimu gino gye tuliko nze guno omulimu nagufuna lwa mukwano gwange yansanga nanga kabasa yiyi
0: nga wano toina wa Luganda
1: nga sirina wa Luganda
0: toina okojia wa toina wa singa toina wa baba
1: musabi ya tituina munadini ne kapala nga sima nyiyo koli nansanga nanga nti yiyi neda olabanze ya lita manyi nkola na ya tegwe itawo kanenga siriko ya dowachi wa Luganda kati gwe mpuri ya nganze kabasa nga guovu mirile mikwano era mibinyo tetu wakala kumanya jefula kati obuzibuli ruddawa
0: wa
1: obukuyise mikwano emibi gwata manyiwo okomana mukwano gwo
0: yes chikuru
1: abantu bange nakusote mumanyiwe mukomana mukwano gwo buli muntu bako okomana ye leka muyingiza mu kisenge kyo leka mubulira buli kimu kikukwata ko otegera oli na no nyumya no mara yo ne we mara yo ngabuli konna kuganga toyi nayo chewelekedde
0: waliwo muimbi ya yimba na gama ntibulirola babantu aba ukanye
1: yes
0: chimanyi bali ba mukwano nyeo
1: aha kati wafuchovara amu ya kurumwa haba nejeje nari ya katachambu zata chanku
0: na ya tukangane mchisenge change
1: ya tukangane mchisenge change nga kumna yoti mbuli yako 70% ganasa tunawe uge kumire nguo mtu katolo kuma mwenemero doji okumanya omukwano bagwe isi za akobati ya
0: mkwano wanga akoma waku famile yange
1: akoma
0: waku vana banga akoma
1: mwami wange
0: mjendi
1: chovula katimuta anisoba kompleni kakote ya mikwano michi
0: kabasa eh? Oinayo mkwano guo nze mulina gwengendo kunyumiza nga musobola okumala emiezi mukaga nga temwe kubide simu
1: yes.
0: Temwe rabie temu na inga mkwano galiwa muera bie
1: inga muliba mikwano
0: nyo
1: abantu wano uzandi okubano mkwano muina kubela bulina
0: kubela
1: mwongela nga mwongela neda halo owange mutiabule kati wengyo gana lampise kuraunda aboutu ne polisi ya chibu yenjiisiza kati indiano mubitara bie machi indi ya kubala kisi wagulu onengela obato ndaba obambu ze
3: na ye nawe na kugambye mita azibi satu nga wakavamura undie chibu ye ngo yambuke machi ndie haka tikola buoti chuka kiri rampora ampora buoisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochi labao chinene chirikonti pharmacy center
4: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likaronda webyobu limino obulunzi omuli edagala omuli esigo ebijimusa nebila labinji nyo tuso mesera tutende kabali miyokuwe tolo legwanga yona tulambu la famu juu netuku wabu wabusi okugeza tupi mwabuji mwetakalio netuku mwuri na chogwa nido kusimbako ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili nkaga mumu nano kumanyi bisinga uo Mbaka, omomwe siguno guwa mama vikira Maria. Gabo kutusi wako na midiango high school kurama.
5: Wetuso masapuli, mirembe Maria. Mibi kuruwebio bitudingana, mbuli sapuli, oulida, okutendeleza Kristo, omulokozi wafe. Chitoto nyo, chetuogera kumama Maria, na yenga tumotendeleza. Mirembe Maria, kwe ajude neema. Atena fene tumusaba. Tufune neema ezo kutuyamba mu bulamu bwaffe. Buli kikolwa kya sapuli kyanjula Kristo. Kyenvamba sababu y'omu ng'osoma sapuli naddala mu mwezi guno. Weebuulirire ku buli kikolwa. Ate kyetaaga ng'olina obudde si kugisoma okwakwayo. Ate n'abaana ab'oluganda abali eyo mu maka bajjukiza abaana musome nabo. Nga temunnaba kusoma sapuli yonna mufune obudde obubannyonnyola bikolwa ki bye mugenda okusoma. Ibiri musapuli mwezi guno nawe mwanjulire ebyetaago byo.
4: Waka, omomwe siguno guwama mavikira Maria. Ngabo kutusi wako na midiango high school gulama. Esume redie cha sachino, kuru ya sumesa ya adyo. Enfayu ya ba sumesa, enkwata ya ba nenunji ba yabo kusomo gulu unji. Kubanga ya sume redie sumesa ya sumesa yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibi na vyoka, wabula nedie mikono babite ndeka aba izi. Baba angula aba izi mumbisa, games and sports babi fakonyo. Atenga na sukuru fizi zeze zisobu kedyo musade. Nitu wala masumoga arts and science. Liani rizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment ya sumero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobeka amparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono guo wakono. Okumanye visinga ukubaku noti musamfu noti emu. Nkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Obaku noti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.
6: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi sato, esu kumatia Time check kutusu wako MTN Momo, sasula momoroni yomu bude Olinyiso muendo gwen simbi zaloni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star

0: Seiko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Kano ge mawulire okuva ku senge jero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.
3: Kuchenda mnya katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensu ya mziki nebye mizanyo edachi kemu emazo kuita kusawe satu ezencha ya lero kade kama ulire gomso minze Alex Magala. Nga tutandikideke Kalamoja, ekerezi ya katuliki echage na mumaso okuweleze mele mchitundu che Kalamoja, okutasa abantu mchitundu echo, abatu onduka olwe njala eba tusiza kukwelia enkutaze mimwa. Olunakule gulo, baweleza yotani ye mele ezwe ya dala ebikumi bibiri, eranga yavudde mu masaza g'ekerezi omuli Masaka, Kasana Luwero, Lugazi, Hoima, awamu n'Embarara. Guno gwe mulundi ogw'omukaaga nga ekerezi eweereza obuyambi bw'emmere ng'eyambye ennyo ku kizibu kino okuva omwepisikoopi w'essaza ly'e Kotido Right Reverend Dominic Abu akuba omulanga guno. Mu buufu obwo mugagga Kigwe yatambudde n'abantu bano.
4: Omuwuliriza omulungi ogwa 9 mu nnya katonyeze nnyafa ma Radio Sapiencia, essaawa za kakati zigenze okuwera essaawa 2 n'eddakiika 3 nga tuli mu kitundu kye Kalamoja oba mu district gye wandiise eya Moroto. Ku lugendo luno twatambudde ne Senkulu wa Caritas Uganda oba gwe tuwandiise Director wa Caritas Uganda Reverend Father Hilary Muheza Ngango nga ekigendererwa kya kulaba nga bawaayo emmere endala okudduukirira abantu be Kalamoja. Wabula ono teyatambudde yekka, yatambudde ne David Adongo akola nga Regional Coordinator wa Tororo Ecclesiastical Province nga muno ye mwe muli amasaza agali mu Tororo nga kuliko Moroto, Kotido, Tororo ate n'essaza lye Soroti. Gwamma embeera bw'otuuka mu Kalamoja ekituufu kiri nti omusana gukyayakira ddala era ng'abantu beeno bakyetaaga obuyambi obw'amaanyi okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Wabula ebitundu ebimu gye tuyise nga Napak, Olilimi, ekituufu bw'otunula bw'oti tosobola kugamba nti enkuba yali etonyeeyo nga n'emigga egimu gye twandiyise nti nno baagizimbako entindi ez'amaanyi temuli yadde ettondo ly'otuzinga, abantu beeno bakyayaggayaggana amazzi. Era bw'otunuulira ensi y'eno mpufu njereere nga Katonda basaba buli lukya abaleetereyo ekire ky'enkuba. Naye nga olwaleero zino agenda okwera ssaawa 3 n'eddakiika 3 tujja kubanga tutuuse ku ssaza ery'e Tororo ate ery'e Moroto, mu nsonyimu ery'e Moroto ate tubenga tutuusaayo obuyambi obwo banga Reverend Father Hilary Muheza Ngango atuusaayo obuyambi obwo okudduukirira abantu bano. Mujjukire nti omulanga guno gwawandiikibwa bwava mu baluwa abasumba abava mu bitundu bino bwe bateeka bwe bawandiikira Uganda Episcopal Conference nti ebadduukirireyo n'obuyambi obw'emmere okulaba ng'abantu baabwe babataasa. Era enteekateeka eno Uganda Episcopal Conference n'egikwasa Caritas Uganda nga Caritas Uganda yekola omulimu oba obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga ekuŋŋaanya emmere eyebeegenda okudduukirira abantu abo ababeera bakoseddwa mu ngeri y'emu oba endala. Essaawa eno tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu kubanga bwe tuva wano e Moroto ate tugenda kubiteekamu ebiraato twolekere essaza ly'e Kotido naye tulabe nga tutuusaayo emmere emu okulaba ng'edduukirira abantu mu kitundu ekyo. Wabula ebisinga okumboozi eno tugenda kubanga tubikuleetera mawulire gaffe agaddako naye nga kyennyinza okugamba nti abantu beeno bakyetaaga buyambi obw'emmere enkalu naddala bwe kituuka mu kawunga, obutto, omuceere ate n'amazzi nga wamma gavumenti esaanye okubateekerayo amazzi ag'ensibo okulaba nga tebaddamu ate kukosebwa ate ne gavumenti okulaba ng'ebadduukirirayo n'emmere eyo gye basobola oba n'ensigo ze basobola okusimba singa enkuba ebangeze. Naye ekyenjawulo ate era kyendabyeko eno abantu beeno bakozi kubanga balunda balina ente era obwedda tuyita ku magana g'ente ng'olaba abantu bagezaako okulaba nga balabirira ebisolo byabwe si kulwa ng'omusana gubitta. Naye nga ffe w'obeerera eno ku ssaawa bwe ziti essaawa zine 3 ate ye Kampala omusana guba tegunnajja kati ffe eno nno twataddeko dda n'enkofiira ne zambuleera twazitaddeko dda okulaba ng'omusana tegukutwokya. Kulwakyenda mu nnyaka tonyeze nnyafa ma Radio Sapiencia mugagga Kigwe eno mu bitundu by'e Kalamoja.
3: webale nyo mugaga Kigwe. Ate wetukumawo wano mu Buganda, nga Buganda ekuza amefuga gayo onakulwa leero agemya kenkaga mwena, minisita okuva mu Bwakabaka avunaanyizibwa ku bulungi bwansi obutonde n'ekikula ky'abantu, Hajjati Mariam Mayanja Nkalubo, asabye abantu ba Buganda okugaziya entegeera n'enkola ya bulungi bwansi, era bakimanye nti takoma mu kuyola bisaaniiko na kulima makubo. Minisita agamba nti kyankizo nnyo abantu okukitegeera nti bulungi bwansi atandikira ku muntu gwe kennyini, ng'okola ebintu ebitandikirwako ng'okweyonja, okukakasa nti tokaluubiriza abakuliraanye oba b'owangala nabo. Abadde ku mbuga y'essaza Kyaggwe wali mu ggulu e Mukono ng'ayogera ku nsonga zino.
0: Okukola bulungi bwansi tekuliiko mukadde mwana fanana atya, kitukakatako ffenna okulaba nga twenyigira mu kukola bulungi bwansi oba mu nkola eya bulungi bwansi. Ate banne njagala okubategeeza nti bulungi bwansi si kuyoola bisaaniiko. Abasinga bwe mukirowooza, tugende tukole bulungi bwansi kulima kkubo, tugende tukole bulungi bwansi kugogola myala. Ebyo bye bimu ku bikolebwa mu kulongoosa ki ensi yaffe. Bwe butuulabike bulungi, abantu banaava e Kenya ne bajja wano bajjaga, ha, Bannayuganda kabalabika bubi, twasanze abantu tebakuba nviiri, bambadde ebigoye ebiyurifuyurifu, tebambala ngatto, tebanaaba, bawunya akamwa. Okiraba ensi abantu abawangaliramu nga tebeefuddeeko. N'olwekyo bannange, bulungi bwansi asookera ku ggwe n'alyoka afuluma ebweru mu bantu abalala.
3: Ono era asabye abantu ba Buganda okusoosowaza enkola y'amaka amalungi nga baayita mu kutumbula obuyonjo, okwewala endwadde n'okutambulira mu kulungamizibwa kw'Obwakabaka bwa Buganda okusobola okuzza ensi Buganda ku ntikko.
0: Era kyovaolaba nti Obwakabaka butadde nnyo essira ku maka amalungi. Amaka amalungi ge gajja okutuwa ensi eki ennungi. Ng'ekintu kyo kitegeeza bingi. Amaka amalungi nga bwe mbagambye abantu beefaako, amaka amalungi galimu emmere emala, amaka amalungi abaana basoma, abaana si balwadde, bagemeddwa endwadde. Ge makama ki amalungi? Amaka amalungi galimu emisiri gy'emmwanyi egya pamba mwe basobola okufuna ssente. Ge maka amalungi? Amaka amalungi abantu tebasula na nkoko na mbuzi. Ge maka amalungi? Abaana tebasula mu nfuufu. Abaana nga bambala, abaana nga bambala n'engatto ku mulembe guno omutebi. Abaana baba balina okwambala ki? Engatto. Abakyala era nga bwengambe nga tuvudde mu mafumbiro gaffe eki ebisenge byaffe, omuntu oyinza okuyingira mu kisenge ky'okuba ye nnyindo yokka n'okola ki n'odduka, muva mu nnyumba nga mulinga abalalu.
3: Yakulira ekitongole kya bulungi bwansi mu ssaza Kyaggwe era nga ssentebe wa bulungi bwansi mu Bwakabaka Engineer Edward Ssekatawa ayagala amaanyi gongerwe mu kusimba emiti okusobola okulwanyisa ekyeya ekijja kirumba ensi Buganda ne Uganda okutwaliza awamu.
5: Essaawa zino ngera bwe mulaba obudde, nyateto nnyo, musana gwaka tegwaka, lufuuyira telufuuyirira, gwakinyika ggobe. Ekivuddeko embeera eyo yonna abantu tebajumbidde nnyo okuuma butonde, babusaanyaawo, babumalawo. Tusimba emiti, gye tusimba mitono nnyo. Teme emiti kkumi, bwaba kuyamba basimba omuti gumu.
3: Olwaleero abayizi ba siniya eyokuna batandika ebigezo byabwe byakamalirizo, nga bino byakukolebwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 Museenene ow'omwaka guno. Leero abayizi batandika n'ekigezo eky'okuteekebwateekebwa ky'oyinza okuyita briefing mu lunyaanyimbwe, olwo batandike okubiwandiika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 12 mande ya ssabbiiti ejja. Okusinziira ku kitongole kya UNEB, abayizi abawerera ddala 553 mu 2014 be baawandisibwa okutuula ebigezo ebya siniya eyokuna eby'omwaka guno. Wakati ng'abayizi balindirira okuteekebwateekebwa, yaakulira essomero erya St. Peter Senior Secondary School Elizabeth Asimwe akubirizza abayizi ba siniya eyokuna okubeera n'okukkiriza nti bajja kuyita ebigezo, ate n'abazadde abasabye okuwa abaana baabwe embeera mukadde nga kano nga bakola ebigezo kibasobozese okubeera nga tebeeraliikirira kintu kyonna.
6: Bengesomero tukoze ogwaffe tubabuliridde tubasomeseze ebitabo tubasomeseze eddiini tumaze okubateekateeka abazadde era tubasabye bayise abaana bulungi nga babudeebude babazeemu essuubi nga bagenda kukola ebigezo bino tulabye abaana abangi ng'ebibatabula biva waka obutakwatagana bw'abazadde okufiirwa abazadde naye ffe tukoze ogwaffe obagamba nti ekyo kikulemesa kusoma kasafuizi weziri
3: nga tukyali mu kisawe ky'ebyenjigiriza abakulira ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga basabye abakulira ebifo ebitulirwamu ebigezo okuyamba abayizi okutegeera obulungi ebyo ebirina okukolebwa n'ebitateekeddwa kukolebwa leero abayizi bano lwe batandika okukola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo n'okubulirwa okwetoloola eggwanga lyonna kati omwogezi wa UNEP Jennifer Kalule Musamba ategeeza nti bingi abaana bye baba batategeera
7: olwaleero ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi guno ogw'ekkumi lwe lunaku omulindwa abayizi abasinyiye eyookuna abagenda okukola ebigezo eby'akamalirizo abagenda okuba nga bateekebwateekebwa okukola ebigezo byabwe so twagala okukubiriza n'okujjukiza aba heads of centers bonna aba head teachers okulaba nga bateekateeka abayizi bano era tubakubiriza okulaba ng'omulimu guno bagutwala ng'ogw'enkizo ennyo tubakubiriza okulaba nga tebaderigeti nga tebatumira mulimu guno bandibadde bo kennyininnyini bagwekolera kubanga tumaze okukizuula nga UNEP nti emirundi egisinga abayizi bano baami bagwa mu nsobi olw'okubanga tebateekebwateekebwa bulungi tebabuulirwa kiki bateekeddwa kkola tebabuulirwa bateekeddwa kikola ddi tebabuulirwa nti bobeera mu examination room or around examination room kikyo tateekeddwa kkola so twagala okusaba aba heads of centers bonna bonna okulaba nga bakola omulimu guno obulungi ennyo
3: wabula ono alabudde abayizi okwewalira ddala ebyekuusa ku kubba ebibuuzo nga kyandibaviirako okusazaamu ebibuuzo byabwe ono era abasabye okuba abakkakkamu n'okwewalira ddala okuwaganyala nga balowooza nti tebakyagambwako
7: banyonyola abayizi babuulire kibateekeddwa okukola wabagenda mu kigambo kikyateekeddwa okubeera nakyo bababuulire ebintu ebiyinza okuvaamu ekigezo ky'omwana okuba nga kisazibwamu ate mpozi n'okubuulira abaana nti singa babeera nga bakukutte ngobba ekigezo mu kigezo ekimu olupapula lumu bwe luti kitegeeza nti byonna basobola okubisazaamu kinoolw'ensonga etwagala okukubiriza abayizi okulaba nga beewala ensonga zonna zonna eziyinza okubaleetera okusazaamu ebigezo byabwe abayizi bababuulire babeere ab'empisa kubanga okubeera nno kandidate tekitegeeza nti nno oli waggulu w'amateeka g'essomero tola okubiriza abayizi okulaba nga beekuuma bulungi nnyo okulaba nga bafuna beebaka ekimala betaaga okuba nga bawummudde mu bwongo betaaga okuba nga buwummudde betaaga okuba nga balya bulungi bafuna balanced diet
2: omukristu n'ekereziya
3: mu kanyomero kaffe ak'omukristu n'ekereziya gwe omuyizi agenda otuula ebigezo ebya siniya eyookuna siniya eyomukaaga oba gwe ali ku yunivasite Bishop Christopher Kakooza akugamba onywa biki
8: biki byonywa neweepakira ebintu neweepakira ebintu neweepakira ebintu kati okyali muto omubiri ogupakira ebintu obudde bujja kutuuka gulemererwe nga tokyasobola kulinnya kasozi akamatu ka katono n'okatikka ensawo za siminti 10 onoosobola okulinnya olusozi baatuyamba kati abantu abafuweeta segereeti obalaba bali naye dda singa kakati segereeti ali wano abantu baafuuwa segereeti mu biseera ebyayita naye kati ate abavubuka balina segereeti owaabwe gwe bafuuwa babagobye ku segereeti oli aleeta okumenyaamenya amawugwe kati ate bafuuwa segereeti mulala beekoledde ebintu ebyabwe bafuuwe bayisa mu nnyindo bayisa mu ki nti banoonya ssanyu bwe bafuuwa bwe bati ne bawulira nga balinga abavuddeko mu nsi bwe bati kaakati eyo gy'awanuka ate n'akomawo n'asanga nga ebizibu bikyaliwo ku nsi ebyo byonna byonoona obulamu byonoona amawugwe byonoona ebirowoozo byonoona obwongo byonoona totandiikiriza abavubuka temutandiikiriza bw'otandiikiriza kizibu okuleka ky'otandiikiriza
2: omukristu n'ekereziya
3: bwe tweyongerayo akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga akakulemberwa omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama kafulumizza ennaku z'omwezi n'ebifo nga ebifo okulonda kw'abassentebe gye kwasazibwamu Bino bikakasiddwa omwogezi w'akakiiko kano Julius Muchunguzi ng'ategeeza nti okulonda kuno okusooka kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno.
9: Akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza program eyenteekateeka ey'okuddamu okulonda basentebe ebyalo mu byalo ebyo. Okulonda basentebe ebyalo bwe kwawakanyizibwa abantu abaaleeta okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda era oluvannyuma lw'okwekenneenya ebyava mu kulonda mu bifo ebyo, akakiiko nga kagoberera ssemateeka akawaayiro 6-1 section D ne kasa kimu nti ebyava mu kulonda mu byalo ebyo byali tebisobola kukakasirwa nti n'olwekyo walina okubeerawo okuddamu okulonda. Era akakiiko kafulumiza olukalala olw'ekibinja ekisooka eky'ebyalo ebyo ebigenda okuddamu okulonda era ne kawa ennaku nga 15 guno omwezi ogw'ekkumi awamu ne 19 guno omwezi ogw'ekkumi ng'ennaku ezigenda okusookerwako okuddamu okulonda mu kibinja ekisooka ekyafulumizirwa.
3: Okusinziira kakiiko k'ebyokulonda, ebifo ebiwerera ddala 53 tebirina bassentebe.
9: Akakiiko era kaagala okutegeeza Abannayuganda nti waliwo ebifo ebimu awaaleetebwa okwemulugunya, akakiiko ne kakakasa ebyava mu kulonda ne kasanga nti okulonda kwaliwo nti era n'ebyava mu kulonda byali bituufu nga bisobola okukakasirwa. Era akakiiko n'ebyalo ebyo kabitegeezezza ne kategeeza ba Returning Officers mu districts ezirimu ebifo ebyo era ne kasaba nti alina ekyokukola akikole okulaba nti bassentebe abaalonderwa mu bifo ebyo basobola okutuula mu ntebe zaabwe batandike okukakasirwa karabye emirimu. Akakiiko kategeeza Bannayuganda nti ebibinja ebirala eby'ebifo ebigenda okuddamu okulonda oba ebifo bikanaba kamaze okukakasa nti okulonda kwaliwo nti era ebyava mu kulonda bikakasirwa kajja kuba nga kabifulumya mu nnaku ezijja. N'olwekyo bw'oba nga tolabye ekifo kyo ate nga waleeta okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda, beera mukakamu, akakiiko ensonga zammwe kazirina era kazikolako era kajja kubategeeza ennaku ezammwe okusinziira ku kinkanaaba kasazeewo.
3: Bwe tusala ne tudde Luweero, poliisi e Luweero erikose maka gwekutte oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yafumise mukyala we ebiso mu kifuba ne mu mugongo n'amutta ng'amulumiriza kubaliga mu bufumbo bwabwe. Omukwata ategeerekese nga Kenneth Wajuli ng'agambibwa okuttibwa e Annette Patience ow'emyaka 28 ng'abadde n'abaana 2. Enjega eno egudde ku kyalo Mawale mu ggombolola ye Makulubita, wabula nga kitegeezeddwa nti agambibwa nti ye Kalibutemu yavudde Buyende mu Busoga wuye Makulubita ng'eno mukyala we gy'abadde abeera n'abaana baabwe.
10: Bawo omugenzi ategeerekese nga Wajiri Kenneth yava e Buyende n'ajja e Makulubita mu Luweero mu maka omukyala we kati omugenzi gy'abadde awangaalira n'abaana baabwe 2. Oluvannyuma lw'okutuuka mu maka mbu ne bafuna obutakkaanya ate ne batandika okuyomba. Omusajja akiteeberezebwa teyabadde asuubira omukyala we okubeera mu bwenzi n'abasajja abalala.

0: te congire. Yoganunda kamubanga. Tukapa kwa balikuwa kwa chega seko mlenja ulizo na kula lugo chema tu yingi dava kiliza ilo chetu serinya tuve ya mba mbalabiruwa mtu demba
1: kiliza mba kiliza aneda ya tuja kiliza bulichim
0: ok enji ya gaya kuna chika sizo zile nya hezisa kusawe nya hezisa una kula lugo programi nabiramu ewe mazo kuyingi ila
1: yes
0: kwa wasatu ili full package
1: make check one two
0: na hegwe ojota niko tuwega tako ni misawe
2: ee semba yu
0: ee like kuwa Aba tuleyo kasana nga bate tenkanya timu na Uganda tumuyambia tutia okubanga agenda maso.
2: Bakuloza kisawa yonna.
1: Tunatera composing akayimba. Centenary banka ye banke ya fe.
2: Nani bari simanyi. Ari mutalenti endala. Muyimbi.
0: Centenary bank tufunye composer. Ari nageta tu composing. Nina tuga Centenary bank ya lesa kole. Nuje nyo. Eitibwa
1: Gonza.
2: Pe.
1: Atujisala ko katuga na Gonza.
2: Eh.
0: Bintu byangu nyo we bito mama tugenda mu independence chinchi holiday. Yafande nyo we. Kaloke kasero berenga abanda babantu obajira.
2: Obateekamu.
0: Bwe bikole ebintu
2: ebyo. Negwe wachawo ajo kigana mutera ku kamesa.
0: Abakazi tuli bakazi.
2: Wachawo omuntu ofuya lutalo.
0: Si lutalo. Bale twa bachawo ne muzituwe. Ina byansi
1: zibya.
0: Abakazi otu baweze nziria. Bale wese nkole ntonde mbito
1: bila. Akumira ko ne sente zimu za kisirani.
2: Eh.
1: Nze nkubuza.
0: Sisi za bakeze kisirani.
1: Bale bakwadeko sente no zikozesa naye nga tomanyi na wazikozesa zachi.
2: Nenga wachikoze.
1: Ngazi sambu yisi.
0: Agwala nechisira. Yonosha wafila na umusala kwa. Gagwa kutuya nide. Na kugenda kwa. Nekwa kama kusente nje yo werele yo. Inenge lije nyuma. Mama musituweleze ma eksima fe. Mochikula nga atakendede. Atefa wakazi tulibakalu. Kwa wakana na umusajia. Nemuwa ukanila dara. Na hiyo wali stuck. Ucha yesi muyo. Kunu uji.
1: No mga bani indi stuck.
0: Kwa ndi stuck. Sima nje ya kona. Nekwa mnembo vada mwabati.
1: Neka tibazele na yomuda motia.
2: Muno mwali stuck.
0: Kati exiwo badala manya ulira.
2: Mabira yeye.
0: Sasa mbe bezili anise sina na bisigo.
1: Kazi yeno kena mbe tire bisigo.
2: Bata nika mbe bachuru awa yetega.
0: Abata yetega. Aba yagara bisigo. Na yeye tu aba buziza buzi.
1: Tatu naba.
0: Sima tujuke kila aba buzi.
1: Alu situ gane tuwe la vila na anti tuzene vibe nyi.
0: Ante tu wangala gena na mwinpende. Sacho na chechikulu na yunga Brazilian.
1: Zaya nje malaika.
2: Ze Brazilian.
0: Bote wa tisibu do unako uwa lilo. Wale wakatu kana akandumi omutu. Nakala yuko social media. Gata tu nagina msports. Njega na mpulile view yo. Omseja akera kumacha. Wala vyo mwale yetu ze. Omwale yetu ze. Because omwami we ya.
1: Yeah, ya tuto mlala kumariyoti.
0: Like, wala wazotia. Omutu yangi ya gande mkwano guwa. Guwa mchala we.
2: Techa ndiba deche abo ntu.
0: Ujo wabadewe ya bada gamba. Gwe Brazilia ni wovango wino mchale ika. Ya ndiba deta manye mikuano jo. Nafe wakosu vano ya ndiba deta tumanyi. Okumechi. Okusobola okuma emirembe.
1: Kika chochite baita boundaries. Ochitegeera. Inti buli muntu amanye boundaries wakoma. Inti kati gowa mchala wagundi. Ebyo waka bebikwataku. Ochitegeera. Okuwa wale bizibu ebyebinji. Nisa chocho chengamba.
0: Kwa gamba kwa ziba nafe. Basha alama mwete vaji.
1: Okuma nyaja kolera si chivi.
0: Chichi.
2: Kwa uja kwa ziba.
3: Abakuru wa polisi
4: abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukubizi
3: ndabirwamu
1: akasante kotu kagala gwe mukyala woto muwa ku sente
3: eno ye show tamira ndabirwamu
5: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
6: Gatukutuseke bie misanyo kweto lorensi yonanga bibiata ambude. Emipire jazanyidua. Ejiri mkatareka abazanyi. Analysis. Nebila labio mnamu programu indabiduamu. Wano kufredijo sapiensia. Gati wakidua kampuni ya betting ya 22bet. Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abidi muetano. Bobo sibaka sente sibaka katakuruma.

0: omulirizi omulungi tukwaniriza ku nkuluze ya magezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyezanya kwama radio sapiensia wabula okubanga otwegaseeko olunaku olwaleero era nga bulijjo nyongera okubanga nkujjukiza nti olunaku lwaffe luno olwokuna omanya bumanya tituba tuguse ne puroguraamu yaffe omusamaliya omulungi awamu n'amakomera okuva mu Kampala Archdiocese. Tewerabira puroguraamu yaffe enabateekamu ensimbi bebannaffe aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators bali waliye seguku okulina na Doctors Hospital. So tukubiriza mkwano nti yitayo abantu bano baberenga bakusotinga. Kyonna kyonna ekikwatagana n'ebyuma, oba oyagala madirisa, oba oyagala nzigi, oyagala rails, oyagala butenti buno ebweru, kyonna kyoyagala kasita kiba nga kikwatagana n'ebyuma. Bannaffe aba Mother Mary bagenda kubanga bakolako bulungi era bajja kubanga byonna babimaliriza bulungi ate ku bbeeyi ennungi ensaamusaamu. Olwaleero olwokuna obutafaanana bulijjo nina omugenyi era nga si mulala. Tuline Cathedral Administrator Reverend Father Achilles Mayanja era nga ye Director w'Abasamaliya oba w'ekitongole kino eky'Abasamaliya. Bwe tugenda okubanga tutambula naye ajja kuba ayongera okutunnyonnyola lwaki leero tutambudde naye ne tutatambula na mwami Njuki. Father Mayanja, nsanyusa okulaba ssebo.
1: Nange nsanyusa okulaba nnyabo.
0: Yes, ssebo. Nsabula mse kubawuliriza
1: abalungi. Bannaffe abawuliriza abalungi aba Radio Sapiensia mbalamusizaako nnyo ate neebaza ne bannaffe aba Radio Sapiensia okutuweereza byonna bye batuweereza ate neebaza ne bannaffe abataddemu ssente mu pulogulaamu eno okulaba nti etambula nti etuuka ku mpewo era tubaagaliza emikisa mingi mu byonna bye bakola.
0: Okay, kakati Father, tuze tuogere mirundi mingi ekigambo kino Omusamaliya. Olumu tukitegeera, olumu kitubuukamu. Father, Omusamaliya yaluwa nga bwe Director w'Abasamaliya?
1: Bwe twogera ku kigambo Omusamaliya, tetuyinza kukyawula n'olugero lw'Omusamaliya omulungi oluli mu Luka. Chapter ey'ekkumi okuva ku lunyiriri lwa 25 okutuukira ddala ku lwasatu mu omusanvu. Omuyigiza w'amateeka bwe yabuuza Yesu etteeka erisinga obukulu, Yesu n'amunnyonnyola kati olinaga nti munnange y'ani, ng'alaba nti kyabuuza kirimu eggumba. Kati Yesu n'amunnyonnyola n'amuwa olugero olwo lwe tusanga mu Luka 10:25-37. Kati olugero luno lwalimu abantu abawerako, lwalimu omuntu yagwa ku batemu, lwalimu omulevita, era olugero luno lwalimu n'omunaddiini omulala, era mwalimu n'Omusamaliya
0: bonna mu lugero lumu
1: lunanga bali mu lugero olwo. Kakati omuntu ono n'agwa mu batemu nga ayambuka yali ava Yerusaalemu ng'aserengeta Eyeriko, n'agwa mu batemu ne bamwambula ne bamuteekako n'ebiwundu ne bamuleka ng'asigadde ku kateetera ne bagenda. Omusaserdoti n'ayitawo, ndowooza yali agenda kusoma kitambire b'ebyobudde obwo.
0: Era agenda mu misa,
1: ndowooza yakubala yi tennabeerawo nga mmisa, naye ndowooza nga bifaananako nga yeeyuna budde budde bumuyiseeko, agenda okutunulayo ng'omuntu aliko omusaayi ate ng'amateeka ekintu ekiriko omusaayi bw'okikwatako naawo obuddugadde. Ndowooza n'aga nti wange sijja kusobola, ngenda ku mikolo mitukufu ate nkwate nfukani kirini oba mukyafu. N'atunula eri n'abanga atamulabye, n'ayita buyisi ne wabirawo no mulevita mulevita no za yali yanga kolanga katekisti wo musomesa
0: wo mchitundu
1: nebe ya mutunula ko atenga be basomesa amateeka
0: naga kati atenga
1: naga ntika kati amateeka kano naga menya misana china akola
0: ngwate musayi
1: na ina atunule hivi ni itamulira msaji ali wali ali kevi undu atawa alajana nibagenda kati wali wo msamaria mubudo vungo msamaria ye muntu elitasubiru wa mkaloji na akamu
0: bali baba bola
1: nga umutu alanga misikolo nga abiantu ntu wabali ya wabatalina mugaso nyo abatali ninyo nga omulabo izeno kubanga atamulabye
0: beba kopibo budo
1: kugamba nga bobala abantu ababaddewo nga noyo mwali oyinza n'obutamubala nti abaddewo nga baalulyo olutali lulungi misayi mitabike tabike
0: tebategerekeka
1: kugamba nga kumweriranya buli omwaga nti ona oba oli mulalu okuliraana omusamaliya omusajja afaanana atyo so kakati omusajja ono yali agenda ku ngendo ze ali ku mbalaasi ye agenda okuwulira omuntu alaajana ali wali mu kasiko agenda okubayo ebiiso ng'omusajja abonye ebiwundu omusajja ono bwe yalaba n'ava ku mbalaasi ye
0: omusamaliya
1: n'asembera kumpi ne we yali obiraba ebyo nno bikola byonna n'amulaba n'amukwatirwa ekisa n'amusiba ebiwundu ng'amaze okubisigamu omuzigo n'evviini n'amussa ku mbalaasi ye omuwulira ate yali tasuubiramu kalungi nakamu
0: aboolebwa atalina makulu
1: yamutuusa ku mbalaasi ye yina yenyini kwatuula n'omusaayi n'ebiwundu bye naki n'amutwala mu nyumba y'abatambuze n'amujjanjaba bulungi jjukira omusajja oli yasaza mu lugendo lwe n'amujjanjaba bulungi ku lunaku olwaddirira kitegeeza yasulawo alabirire omulwadde gwabadde
0: gwasanze
1: ku kkubo eŋŋendo zaazirese ku lunaku olwaddirira n'atola eddinaali bbiri n'aziwa nannyini nyumba esuza abagenyi n'amugamba ezo n'amugamba ti mujjanjabe ate kyonna kyonna kyonna ky'oliba osinzizzaako bwe ndiba nkomawo nga nkusasula
0: omusamaliya
1: talina kya olita si muganda we si mwannyina si baggwanga limu kakati yezu n'abuuza nti kubala abasatu ani yali munne w'oli n'amugamba nti oli eyamukwatirwa ekisa yezu n'amugamba nti naawe genda okolenga ng'oyo kati awe tujja ekigambo ky'omusamaliya y'oyo eyamukwatirwa ekisa omusamaliya ye muntu akwatirwa ekisa omuntu yenna ali mu bwetaavu oba amumanyi oba tamumanyi
0: oba waggwanga lye
1: oba si waggwanga lye oba wa ddiini ye oba si wa ddiini ye naye n'omulaba n'ogamba omuntu ono bambi singa nze mbadde nze nga ndi mu mbeera ye eyo nandibadde njagala kunkolera ki n'omukwatirwa ekisa n'omukolera ekikolwa ekyekisa
0: ekyo kyennyini nawe kyewandyagadde bakolere
1: kubanga bagamba nti ekikolwa ekyekisa ne muziba akiraba yadde talaba kubanga singa omusanga nga amaaso gazibye naye ng'asabiriza oba n'omuwa ekyokulya oba n'omuwa omugaati ajja kumanya nti bankolera ekikolwa
0: ekyekisa
1: yadde gwakimuwadde takulabye so omusamaliya ye muntu akwatirwa omuntu
0: ekisa
1: n'amuyamba okumujja ku levu gy'aliko oba oli abadde enjala emuluma n'omuwa n'alya oba abadde akaaba n'omusirizaawo oba abadde abuze n'omulaga ekkubo oba abadde tamanyi n'omunyonnyola n'amanya oba abadde alina kye yeetaaga n'ogezaako n'okimuwa kati bwetu jja musaza erye Kampala omusamaliya omulungi netugamba nti buli mubatize musamaliya.
0: Father, fabrije tushirekera bibali mu kibiina kya Samaria. Beba Samaria.
1: Buli mubatize mu Samaria.
0: Fenna kitukakatako.
1: Kubanga buli omubatize yenna nkugame tuli mu context kati tuzze mu ntegeera mu njogera enkatuliki. Enkatuliki. Eya bulijjo tuvuddeyo. Eya bulijjo tugambye omusamaliya ye muntu yenna akwatirwa omuntu ekisa.
0: Yes.
1: Kabe musamize na akwatirwa omuntu ekisa abakoze obusamaliya. Kabe mutemu nga yatemudde omuntu ate n'amala n'akwatirwa omulala ekisa. Oyo naye aba musamaliya. Kakati wali mu kereziya ne tugamba nti buli mubatize kubanga mubatize yenna ajulira Kristo ng'akolanga Kristo omusaserdoti omulanzi omusaserdoti omulanzi era kabaka. Kati ekitongole ky'abasamaliya awo wekijja erinnya
0: ery'obusamaliya.
1: Esinodi ye Kampala ya 2006 yalabira ddala nti ministry eno yeetaagisa nnyo era neteekawo ekitongole kino nga kirina abakulembeze okuviira ddala ku ssaza okutuuka ku kabondo
0: nekisimbira ddala emirandira.
1: Kati ate twayongerako nti kituukira ddala mu maka
0: kiva ne mu kabondo nekigenda paka eri ewaffe buli maka.
1: Taata ne maama be basamaliya abakulu abasooka be basamaliya abasooka ku kabondo. Kati Saabasamaliya ye Yesu Kristo. Samaliya omukulu w'essaza ye Saabasumba. Musamaliya omukulu w'okukiko ye bwala mukulu n'abasaserdoti. Ako ku kisomesa omusomesa ate n'abantu abalala bonna.
0: Kigenda kikka.
1: Kigenda kikka.
0: Naye Father maka gaffe kinaasobola okubeerayo.
1: Ehi.
0: Omanyi lwaki nkubuuza Father? Ebintu mu maka eyo ebintu byatabukamu. Tutambuza mikono. Amagulu gadda dda wagulu ebintu kwega mu maka byangirimu. Tukyasobola okukola obusamaliya mu maka gaffe. Taata nakola obusamaliya ne maama nakola obusamaliya. Kuba taata akeera ku makya n'atunda akabanja mu mbadde mujemmere n'abalekawo. Maama n'akeera ku makya n'akola ebimunyumira.
1: Kakati ekireese ekyo kimanye. Papa Yohana Paulo kati mutuukirivu. Alina akatabo ke yawandiika oba ebbaluwa bazita ensikiriko mu lulimi olwa kereziya mu Lulatini bagiyita Familiaris Consortio oba The Family in the Modern World oba amaka musanzi kino. Yagamba nti tuzimbe amaka one nga ekereziya asookerwako. Abaana mubayigira eddiini esookerwako. N'agamba ekyokubiri tuzimba amaka nga essomero erisooka as the first school of values. Abaana gye bayigira empisa ez'obuntu bulamu. Kati singa tuddayo ne tugoberera ekintu ekyo buli maka taata ne maama ne bamanya nti kereziya yaffe ntonotono eri wano
0: ketusandika ekintu kino
1: era bwoogera ku kereziya tuyinza kufuna kirowoozo nti mu kereziya bagendayo okuzira amazina oba kunywa mwenge era omanya nti mu kereziya oli bagandi ngeze mu kereziya tuyinza mugamba nti ondeeterayo omwenge tusobola mugamba nti ondeeterayo kawalagi oba ondeeterayo sukaali wetuwiga kereziya omanya nti bagenze kusoma saala bagenze kusoma misa kufuna masaa kalamentu. Kati ndowooza eyo singa tugiteeka mu maka
0: ife kereziya yasooka
1: ne tuyigiriza abaana eddiini tubayigiriza ebiragiro tobbanga otyanga kitaawo n'ennyoko olekanga okuwaise n'okulimba n'ebirala n'ebirala n'ebirala omwana ajja kukula ng'eddiini emulimu. Ate bwe tunagattako nti era amaka gaffe ly'essomero.

0: Ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukora enzigi compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina tete opposite all competitor station esimu noti 7788 ate ku whatsapp tusange ku noti 7788 oba noti 7523 focus construction company let's build the future.
1: Lowriza radio service. Yeah. Baba sose, okumanya bifa mu gwanga.
2: Ge mawulire okuva ku senge je.
1: Okumirwa muziki oguliko. Okumanya bisesa n'ebinyiza.
3: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. What are you, where are you going?
1: Wano, kuchenda mwenye katonyeze ni ya fama. Robi, Sapiens.
4: Ocha uri disa program, omusamali yomuru nchi.
5: Ngene mama ino muga waka?
6: Yes.
5: A disciplining wa cheshimu na habana.
6: Kati, kati kankule ko binyumie.
5: Nfada reda.
6: Kati binyumie kwa waliyo.
5: Kwa wakumati ni mama ino.
6: Kati kwa waliyo binyumie. Kakati omwana bwe yazanga omusango ng'aleeta omuggo gwe ne bamukuba emiggo maama bwe yazanga omusango nga naye bamutuma omuggo gwe nga bamuwa emiggo ye ng'abaana balaba kati lyaletiriri busa omwana nga buzannya akaana kakuba omupiira pa ku katandaalo ejiraasi n'essowaani wansi pyabyabyabya maama akwata akaana akakuba empi akana katani kukaba naye mama tukubigiza nnyo nje kulo payo hadi dadi aludde okutukubira mwena kuzino
5: mama
6: kati omwana akula kimanyi mama bwakola ensobi
5: naye
6: bamuyisaamu eggaali kati abo bwe busajjasajja boolaba nga busiba bukuba bakazi baabwe oba abakazi boolaba nga tasobola kwefuga ekintu kimunyiziza ayinza okuyisa mwami w'eggaali nga n'abaana balaba oba abantu nga we bali naye singa tuli ku musingi guli ogw'ekereziya asookerwako eryo ttaka jjimu ery'obusamaliya omwana bajja muyigiza empisa ennungi kati kankuba ekyokulabirako ewaffe mu kyalo gyenzaalibwa eri ekyaggwa enkokonjero ffe we twakulira ng'omuceere n'ennyama tubiryako ku Pasika ne ku Krismasi
5: mpulira faa
6: n'enkoko
5: kakati
6: naye waliwo omusajja yafa naye yagenda okufa nga tamujawa nga tukyali baana bato omusajja eyo oba yabi yalinga ali mu biki yaku buli Pasika ne Krismasi ng'agera bajjudde ng'akyama
5: aba mugenyi w'ennaku ezo
6: kakati ffe baatuwa amateeka tosooka kulya nnyama oba nkoko gy'osembyayo
5: musowaani
6: osooka kulya mmere n'olya akaceere newe kati olumu yagenda n'ajja nga baamaze dda otugabira enva ziweddemu ekifi baatula kyamu ne bakiwa omusajja kyannuma
5: naye
6: nga sisobola nga maama atuyigiza nti omuntu yenna omugenyi bw'ajja gwewaawaka ne bw'otulya omugenyi leka alye
5: ko gwe kankukyawe
6: era nga tolina kwemulugunya owuuta bulungi supu wo ne bamala okulya n'oweza essowaani n'eyoli eyalidde ekifo ekyo n'ogyolizaamu
5: ng'okujaasa
6: n'ogyolizaamu
5: kitu
6: kubanga wakiyiga awaka so n'obusamaliya buno kyetuva tugamba nti busimbire ddala amakanda kaakati obusamaliya buno tubukuza buli mwaka kaakati
5: mubaako obudde obw'enjawulo
6: tuteekawo wiiki gye tuyita ey'abasamaliya kaakati omwaka guno wiiki ey'abasamaliya egenda kutandika nga 9
5: omwezi
6: ogwa November
5: gwe gujja
6: okutuukira ddala nga 14 Mwiki yesu mwijo kutani kilo kukule yukule virunji. Katijia kubanti ko.
5: Yomwaka.
6: Yomwaka. Kubanga kuminatano. Mkuka wana.
5: Oh.
6: Samaria bonna. Abamu saze kule di Kampala. Nawe nga kutwali demu.
5: Ye father, kasikaba na apita.
6: Mwena tubagala wana.
5: Chenga na father feno tuhisi.
6: Bonna.
5: Kubanga wagambi fena wagaba kristu. Tuliba samari.
6: Checho.
5: So wiki yu mubera muna chifadha.
6: Kakati wiki yu tuwaji wa dde omulamwa. Omulamwa kwa wiki yu tuwaguje mu Matayo. Abi mutano. Olunyiriri olwana. Banjiri ni ya Matayo. Yerimu okulamulibwa okuluvanyuma.
5: Yetuite nkomerero.
6: Ayo. Jetuti no kwete gekira.
5: Jetuti okufobu.
6: Oja kubela mazo. Babi wabaleka babi kule bitabo. Uwa wakua nisa mchitabo chava kola chila nesimanyo. Wano wa malaika wa wanike evi kule vivi. Na wa wanike evi kule virunji. Bwa tu kwa linga basoma. Kakati. Umulama kwa tulo unze. Uganti. Kabaka. Alidamu. Na abagamba. Tikamba voli le. Bulu mwakolira omu kupaganda bange bano abato mwakolira nganze kubanga wali waggulu agenti mujemu ekitangabe yawo omukisa mubere mu bwakabaka owaba kuterekerwa okuvensi okutona kubanga bwe nali nnumwe enjala mwampe ekyokulya bwe nali nnumwe nyota mwampe ekyokunywa bwe nali omugenyi mwasuza bwe nali obukunya mwanyambaza Bwenali omulwadde mwanambula. Bwenali omusibe mukomera mwantukako. Kati bano kabeebuuza yi ati petwa kusanga wa mukama waffe. Fiti tulaba nga Katonda bw'atambula. Naka nti buli lwe mwakoleranga omu ku baganda bange abo. Mwakoleranga nze. Kati gwe mulamwa gwe twalonze.
5: Ogwa wiki.
6: Ogwa wiki. Kakati mu wiki eyo.
5: Ye father.
6: Tugenda kuddamu kujjukiza nti ababatize bonna basamaria
5: fenna wamu mugenda tujjukiza
6: excuse me
5: nti fenna tuli basamaria
6: kasitoba nti oli mubatize oli musamaria oba okuyitibwako kwa kubeera musamaria obeeko ebikolo ebirungi byokola mu bantu era tugenda kukubiriza abantu buli bamu mu maka gaabwe oba mu bubondo bwabwe oba mu bitundu byabwe gye babeera banoonyereze balabe abantu abali mu bwetaavu babakyalire ate babayambe kisooka wayinza okubeera w'abalwadde mu kitundu abantu okubanga bali munno mulwadde ate nga gwe oli mu area nga tulina kyokolawo si kirungi nnyo
5: oba tomuyambi
6: kati mulimu gwa Samaria okugenda mu bitundu byawe bitali bimu kale katugambe mu kabondo balaba abantu katugamba abalwadde ate tebasosola oba mukafiri oba musiraamu oba mkulisitayo,
5: oba
6: musamize, oba mulokole, bonna balina omusaayi mumyufu. Enjala ebaluma kyekimu. Basooke baba noonye bibaluwa.
5: Kuba identifying. Bibaluwa yaluwa.
6: Wano mukadde mulwadde wano. Wano alina akaana kekalwadde. Wano waliwo omukadde omuzibe wa maaso. Munafa omuyisiraamu wali
5: yafiirwa
6: kugamba abantu bonna era bakola omulimu ogw'okubakyalira n'okumanya ebyetaago byabwe
5: ogendayo ne boogerako nabo
6: Faustina yatugamba mu diary namba 72 yatugamba nti Katonda yatuwa okukola ebikolwa ebirungi mungeri satu osobola okukola ebikolwa ebirungi mu bikolwa sobolo kusimba omutwalo.
5: Nze father naye ndowooza nti ekyo kyekyokulwa ekisingayo muntu kuwa ku ssente.
6: Sobola okusimba omutwe nga ti ova kukola mu lediyo ng'oku oyo ndabikira bwetaaga kulya nkoko naye nkusimba emitwalo etaano tugenda wali mu KFC
5: genda weweemu
6: weweemu naye ate nyinza okuba nga sikisobola oba neesanga omuntu afunye ebizibu omutima gumwenyise oba alina abalwadde oba
5: talina ssanyu mu
6: oba ebyamaka bitu byabasobedde omuntu oyo nsobola okwogera naye ebigambo ebirungi
5: bigambo
6: ebimuzenkulu nemuwa kansolingi nemuwa essuubi kankuwa ekyokulabirako abantu babiri baagenda okukyalira omukyala alina muwala we nga muwala we omu gwalina omuwala oyo nga yajjamu olubuto ali mu ddwaliro agenda anaatira n'okutondoka
5: mbeera mbi
6: bagenda omulaba bagenda omulaba kati omuntu omu n'agenda omulabako bwe yakuba ku mwana eriiso ono yazze okulaba n'akwata ku mutwe naga nti mukazi wattu ng'olabe nnyo omwala wo ng'agenda kufa bubi kusaasidde togenda kusigazaawo mwana wano guno omulambo mwerere tegunnaba kukutuka n'amubuulira abaana munaana abajjamu embuto ne bafa
5: ne batawona
6: omukazi n'adda mu kukaaba oli ono yalaba oli akaaba nnyo nga talina kyakkola n'amusiibula
5: namuleka mumaziga gaawo
6: omulala n'ayingira nabye yasanga akaaba munange kikingula bye nagemalage nakati aa bambi naye toweeraliikirira nagamba nange muwala wange yajjamu olubuto naye twamujjanjaba naawona owamulirwana yate yajjamu bbiri naye netumujjanjaba naawona n'amunyumizayo abantu nga kkumi
5: abatuufu
6: abajjamu embuto
5: naye ne badda engulu
6: ne bawona nga tategeeza nti bakola bubi okugjamu embuto naye ng'amulaga nti ono katusabe katonda era n'asaba essaala n'amukwatako n'agamba yezu nga bwe wabunyanga abantu watambulanga mu yerusaalemu abantu n'obakwatako ne bawona omwana waffe ono tumwagala nnyo mutuddize amaanyi go tegasubwa omukyalo ono muyambe nga bwe wawonya namwandu eyalina omwana we omu nge baali batwala okuzika n'omukwatako n'awona omukyala baagenda okumala essaala ngaomukyala azzeemu amaanyi n'amaziga
5: tegakyaliwowaayita
6: ennaku nga ssatu n'omwana ne bamusiibula ng'awonye kaakati osobola okukola ebikola ebirungi mu bigambo ate osobola okukola ebikola ebirungi omuntu ng'omusabira ate kino kirungi nnyo kubanga ekyokusaba kitambula nekitu kibuuka n'emitala w'amayanja
5: oli ne bwaba takuli kumpi
6: n'omusabira essaala so abantu bakuutirira nti mu wiiki eyo bajjumbire okukola ebikolwa ebirungi
5: eri bannaabwe
6: mu ngeri ezo essatu
5: ye faada
6: oba osobola oli muwe ekyokulya oba muwe kasente oba muwe kasukaali oba osobola okusinziira ku mbeera egyali abamu bagagga teyeetaaga mmereyo yeetaaga muntu ayogerako naye obulungi
5: omutima gwe ne guguma
6: omulala yeetaaga kumusaasira so abantu tubakubiriza mu wiiki eyo bulijjo bakikola naye kuluno bannange musinzeewo mugende mulambula abantu
5: n'abali mu malwaliro faana
6: n'abali mu malwaliro lekagenda mu ddwaliro kubanga olinayo gw'omanyi tayo olunaku game leero ngenze kulambula abalwadde bannange bw'obeera omulwadde omuntu najja n'akubuuzaako nga kikuzaamu amaanyi
5: kituufu
6: ennaku ezo nagenda mu ICU emulago naye n'omulwadde gwegenza okulaba naye nga buli omu annwanira ng'abantu baliri balinze wabweru faaza ali kunaba obeti omutuuseeko ali kunaba obeti omutuuseeko kati nembaga nti temweraliikirira bonna bonna ngenda kubatuukako
5: omuku omu
6: abantu baasanyuka nnyo
5: n'abalwadde kyabawa essuubi
6: ekikubagizo ekibeera awo kakati obuvunanyizibwa bwa Good Samaritan Ministry
5: bwebuluwa ng'ekitongole
6: kakati tulina abantu ab'enjawulo okusooka tulina waggulu kambe waggulu tulina president
5: ow'ekibiina
6: Janet Katende oyo yali ku topu eri waggulu
5: ku diocese
6: akoze nnyo oyo yasikira mukyala yiga kirikale wa papa kirikale wa papa bwe yali anaatira okumala neeraliikirira nnyo neŋŋamba tukenda kukola
5: kinira kinaaba kitya
6: ate kaakati ono
5: nkiraba
6: saza kumpi alimazeeko
5: yes.
6: Alina akola ne banne abaddina le eriyaba kubakulira tulinayo abakulira ku parishes
5: ez'enjawulo ku bigo byaffe
6: tulinayo abakulira ku bisomesa tulinayo abakulira ku buvondo kakati egyo gy'emitendera eriyaba coordinators ne ba facilitators bano bayambako okunoonya abantu abali mu bwetaavu ate ne babayunga ku abo abasobola okubayamba abali mu kabondo
5: bamanya abantu sekinoomu gye bali
6: abali mu kisomesa bakola kyekimu abali ku paalisi bakola kyekimu so

tukusaidie. Nolwekyo 22 bet wetyo betambula mukatimba akebye mizanyo extra nga tubebera mukawungezi ne padi sirumago mubepisi wetyo tugenda okubera nga tubebera obutamala kadde kona omutendesi wa timu ya Real Madrid aitwa Jose Mario Felix Mourinho kirabikanga ebimu kubyamulesa ku timu ya Madrid tanaba kubera nga abitereza olw'ensonga nti ebimu kubyali bitabuse ku timu ya Madrid n'okubeera nga bakola bubi kampeyini ewedde eya 2025-2026 yali dressing room eyali etabuse nga batendesi abaaliwo oba abaali bavuddewo okwali Xabi Alonso Olano then ne Alvaro Arbeloa bali balemereddwa okubeera nga dressing room ya Madrid bagitereeza olwo nno ttiimu esobole okubeera nga ekola obulungi naye okusinziira ku mukutu gwa radio emu esangibwa ali mu ggwanga erya Spain eyitibwa Cadena eraze nti Mourinho akyalemereddwa okubeera nga dressing room ye agitereeza wadde ng'atunuulirwa ng'omu omusinga no nonsense man ayinza okubeera ng'atiibwa buli musambi yenna naye bikyamulemye okubeera ng'atereeza dressing room ya ttiimu ya Real Madrid era nga ebimu ku ebyo byalabikira mu dressing room okubeera nga yali erimu emigozo bano ye ngumi oba okulwanagana okwaliwo abajjukira kampeyini ewedde waliwo abasambi abaalwana ku ttiimu ya Madrid omusambi ayitibwa Fede Valverde then ne Chuameni engumi nebeera nga yavuga ku training kati ate waliwo n'amawulire agagambibwa nti ne sizoni eno yennyini waliwo abasambi mu dressing room ya ttiimu ya Real Madrid abaalwanyi wadde nga tebannaba kubeera nga byaganye okubeera nga basanguza abasambi abo mu mawulire amannya gaabwe n'ekigambibwa nti ne mu kaseera kano Mourinho nga waali era ku Madrid waliwo abasambi abaalwanira mu dressing room nolwekyo dressing room ya Madrid erabikanga ekyatabuse Mourinho akyagala kubeera nga alwanagana nayo okulaba ng'agitereeza olwono ttiimu ebeere ng'ekola bulungi nga bwe yeetaaga okubeera ng'ekola n'okubeera ng'ekomawo esobole okubeera ng'ekola bulungi mu bikopo nga Champions League kati lubadde teruli busa Mourinho nga akyagezaako okubeera ng'atereeza dressing room ye kati ate omusambi ayitibwa Kylian Mbappe Rotin n'afumye ekifaananyi nga yabadde avuga akagaali kano ka bayisikulu Mourinho nekimukuba wala n'agamba kati ate ndi mukulwana kulaba nga ttiimu ekola bulungi ntereze dressing room kati ate ono avuga kagaali kati wekamukuba ekigwo ate n'afuna injury nga y'omu kubasambi kw'ensibidde olukoba so Mourinho birabika nga bikyamusobedde ku ttiimu ya Madrid mu mbeera nga bwetambula ku sayidi eyo by the way Jose Mourinho ono ku Madrid abajjukira ebbanga lye yabeererawo omulundi guli ogwasooka era ebintu byamutabukako dressing room yamutabukako era ndowooza abamu ku bastars abaali ku ttiimu eno eya Madrid okwali omusambi ayitibwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro then n'omusambi ayitibwa Iker Casillas goalkeeper natandika n'okubeera nga amukuba bench kyaleeta obutakkaanya mu nkambi abasabi ne babeera nga batandika okubeera nga beekywacywana Mourinho n'abeera nga avaayo mu mawulire najja n'abeera nga akuba abasambi nti tebeesitula kubeera nga ttiimu ekola bulungi performance n'ebeera nga eyiikira ddala era okukkakkana nga ttiimu ya Barcelona ebatutteko ekikopo then ne bakubwa mu Copa del Rey ttiimu ya Atletico Madrid ng'ebakuba kyokka ne mu Champions League ne babeera nga babakuba mu semi final kati ne ku second spell ye ku ttiimu ya Madrid erabikanga nayo eyinza okubeera nga y'omu ku biyinza omulemesa okukola obulungi dressing room kubanga kino kibaddewo yakisanzeeyo naye kirabika nga kikyamulemye okunogera eddagala okubeera nga ttiimu ekola bulungi n'okubeera ng'etereera ku sayidi eyo by the way ttiimu zinyingi ezibadde zijja zibeera mu mivuyo egyo era nga performance egaana Mourinho ono yennyini ku club ya Chelsea waliwo yabeerera ku club ya Chelsea dressing room n'emuddukako embeera n'ebeera ng'etabuka okukakkana nga Chelsea ekoze bubi era abakulu ku club ya Chelsea ne babeera nga bamugoba Jose Mourinho abajjukira amatiimu nga Barcelona waliwo okugugulana biseera byabaddeko Barcelona eyo nayo yaluzingako ko dressing room embeera n'ebeera ng'etabuka eto we babeerera bwawo nga abasambi Ronaldinho kigambibwa nti basula nnyo mu night club ne bajja ne kibaleetera okubeera nga baperforminga bubi ku club ya Barcelona era okukakkana okukakkana nga ttiimu ya Barcelona performance eyonoonese ndowooza yali Frank Rijkaard nga yaliwo nagugulana n'abasambi abamu ku basito okwali Samuel Eto'o Ronaldinho then n'omusambi ayitibwa Deco kakkana nga

0: achiruzi nzi nga chigaanyi embera nebera nge etabuka abajukira wa World Cup ya 2010 timu ya gwangeri ya Bufaransa omutendesi Raymond Dominique yafumula omusambi Nicolas Anelka namutika kunyonyi namuzi waka kino kyaleetera abasambi ku timu y'eggwangeri ya Bufaransa nga bakulemberwa captain eyali Patrick Vieira okubeera nga beekiwaakiwaana ne babeera nga balemera ne ku bbaasi ne bagana okugenda ku training nga beemulugunya olw'okubeera nga munnaabwe bamutisse ku nnyonyi ne bamuzza ewaka n'olwekyo kino kyaleetera France okubeera nga yakola bubi era abajjukira mu kibinja mwe yali yakuŋŋaanya akabonero kaali kamu kokka n'okubeera nga bateeba ggoole emu France neva mu World Cup ya 2010 eyali mu ggwanga erya South Africa olw'okubeera nga baafuna dressing room yaabwe yagwamu nnabe ne kibaleetera okubeera nga baakola bubi ne bavaayo nga baswadde baswaluse kubanga baakuŋŋaanya point yali emu ne ggoole emu yokka gye baateeba ne bakwebeera mu kibinja kati ne Mourinho bw'atakinogera mangu ddagala dressing room bw'egaana okubeera nga yetereera kiviirako ttiimu okubeera ng'ekola bubi kakano omutendesi nga bakufuumudde n'olwekyo Mourinho y'embeera gy'alimu ku ttiimu ya Real Madrid mu mbeera nga bw'erimu okubeera ng'etambula so katumusabire tulabe engeri gye tuvudde mu break ayinza okubeera ng'ekintu agenda kubeera ng'akitereeza mpolampola embeera ebeere ng'etambula nga bw'erina okubeera ng'etambula ku saidi eyo kale tukyatambula nakatimba ak'ebyemizannyo extra oli ne Paris Rumago Mubebezi tukyabebbera mpolampola ne 22bet era nga 22bet kw'olina okubeera ng'osibira emipiira mu kiseera nga tugenda mu weekend egenda okubeeramu emipiira emingi ekusange nga weetegese bulungi osobole okubeera ng'olya ku majja ng'osiba ne 22bet kakati abafunye emipiira gye nataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo naddala bafunye ka ordinary ako kabadde tekalinaba kubeera nga katambula bulungi wadde omupiira gukyagenda maaso omutaka oyo gwe twagabye ku ordinary yaffe gubadde tegunaba kubeera nga gutambula bulungi guli mu ddakiika 79 ngenda kuba nyongera okubeera nga mbawa update kumanyi nabagamba bw'oba otambula ne Paddy Serumago Mubebezi we tulya tuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanye bwe tuli atuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanye era nzija wano ne nkugamba nti munywanyi kigaanye tuddemu tuyiribe tusobole okubeera nga tunoonya ku ssente kaakati nga bwe tulinda ordinary eyo aba alebadi namwe baatulinyeemu alebadi nayo tyatambudde bulungi nabagamba bw'oba otambula n'omuntu akuwa emipiira olina kubeera ng'otambula n'omuntu omulambulukufu atali akataka asiba obuwuzi bw'engatto n'abebberera ku mmeyi ye Mubebezi kati awo ordinary tenatambula bulungi gye nataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo then ateera ne arebadi baatulinyeemu mu mbeera nga bwe yatambudde ku saidi eyo kaakati olunaku luno olwokuna mu lumanyi nga ezimu ku ezo ennaku ezisinga okubeera nga zibeerako lisiiti ezitambula obulungi naddala ku lisiiti gye mba nzize nga nkugamba nti yitira wakweno abaludde nga mungobirira katambula akamu ku bwo obutambula obusinga otuwa ssente ke katambula k'olwokuna kati ku doketi ntaddeko akatambula kakola odi lunaana mipiira giri ena ntaddeko akatambula kakola odi lunaana nakakateekako katikati mipiira giri ena njagala buli aludde okulya kukatambula kuba akatambula tuludde okubeera nga tulya kukatambula naye akatambula kano okuva ekiro mbadde nzija nkazimba paka okutuuka kati okuva ekiro mbadde nzija nkazimba paka okutuuka kati wenkateereddeyo budde bbanga sitteni wenkateereddeyo kati njagala buli agoberera era buli abadde ajja agoberera obutambula bwaffe kubanga tubadde tujja tumukuba obutambula ne odi 10 nga tuzirya ne odi 12 nga tuzirya kati eno ndeese odi 8 yeri ku doketi eyakatambula njagala buli awuliriza Omubebezi bwe kwata akatono ak'empisi eno odi 8 odi nene ku 10 ekuleeterayo emitwalo 8 n'omusobyo ku 5 ekuleeterayo emitwalo 4 bw'eba eridde njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna oli 8 eyo genda ali 22bet obeere ng'osiba akatambula ke kamu ku ezo lisiiti ebbiri ezikulembeddemu akawungeezi k'olunaku olwaleero kwogenda okubeera ng'otambulira njagala obeere ng'ogenda ku doketi obeere ng'okafuna genda ali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 34 #, yekodi y'Omubebezi 6 217 6 34 #, woba oyitawo obeere ng'ofuna ku mipiira 6 217 6 34 #. Kola ekintu kimu jjayo akatambula gw'oba oyina ebisatu biteekeemu ebisatu bisobola okukuleeterayo emitwalo 3 ebitaano bikuleeterayo emitwalo 4 wekaba kalidde kale ku bisatu. ebisatu just nusu bisatu kakuletera emitwala asatu wekaba kalide ee obera mu kyasatu awo moyagala okubera ngo uzanyira kubibiri uyinzo okubera awo nga mu kyabiri nga moyagala okubera ngo uzanyira kubitaano obera mu mitwalo makumi ana nga muzanyira ku lukumi obera mu mitwalo kinana nga munana nga muzanyira ku nkumi piri obo yingide akakadde kamu n'emitwalo nkaaga akati awo lumba akatambula kano gwe kwata katona akemfisi kolina bali ababede abateka mu ekiwaya oyo abali ddala mu senda abeera mu kaddenga munaana ku katambula ako kati gwegenda ku doketi oberengo kafuna kajeyo kati katandika bukyali kwata akatona akempisi kolina oberengo kateekamu bwoba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba emipiira giri ena gikola odi lunaana kwata akempisi okateekemu tuludde okulya akatambula naye mpulira akalenzi akandi munda kaŋŋamba kano akatambula kasobola okubeera akatuwa ku ssente kajeeyo kwata akempisi obeere ng'okateekamu olaba nkugambye waliwo ababeerako ku akawunti zaabwe eza 22 beti nga yawangula n'akola kawividro n'asigaza ako ebibiri kati ebibiri ebyo biteeke mu katambula olwokyali wange asiba odi nene ate era amanyi okugyayo obutambula buno bwe ntera okuteekayo bwa odi lukumi ye ateekamu bibiri bisatu abeerako ebyo bisatu bye ku akawunti ateekako olukumi n'agamba kati buli katambula akanajja nga nteekako ebibiri olukumi we luggwako ng'ateekako olukumi olulala kati naawe genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ako genda wali 22 bet obeere ng'okateekamu akempisi koodi y'omubebezi eri *217*34# ojja kunyiga *217*34# woba oyitaawo ojja kunyiga *217*34# kwata akatono koolina obeere ng'okateekamu bw'oba tolina kampisi kale bw'oba tolinayo bibiri ebibiri eby'empisi by'oyinza okubeera ng'osiba ku 22 bet ku bibiri obeere ng'ofunayo ekyabiri wekaba kalidde ate emipiira giri mitono mipiira ena kati balamu ataddemu ebibiri nekasooka nekatambulako ebiri kitegeezawo money bracket oba oli mitwalo kumi cash out era awo oba okikubye n'olwekyo fuwanga nnyo okubeera nga osiba emipiira nga mitono nga bwe njikuwadde katambula mipiira ena n'obeera nga tojja kuteekamu kasente kakuluma olabawo ne bw'oteekamu ebibiri osigala ofunayo akasente mitwalo nga abiri wekaba kalidde kati gwe genda wali 22 beti obeere ng'osiba bali ababeedi abateekamu abasiba 15 babeni yuka abateekamu omutwalo waliwo ne gwemanya ateekamu ekyebiri bwe tubuukireeyo gye babuukidde abo kekempisi kaabwe ffe tusigale eno wansi abaana bange abo ku ground wansi tubeere nga gye tubebbeerera mpolampola kwata kido kwata bisatu kwata bibiri byoba oteekamu genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi koodi eri *217*34# ojja kunyiga *217*34# atanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa omwana asoma ne woba oweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku sayidi eyo kaakati nga bwe gambye nti nyina lisiiti bbiri ezikulembeddemu akawungeezi k'olunaku olwaleero nga bw'ogyayo akatambula ako kentadde ku doketi ordinary gye ntadde ku doketi akawungeezi k'olunaku olwaleero ekola odi bibiri giri emipiira ebiri gikola odi bibiri egiri ku ordinary bannaye ordinary eyo mugisibe nga bweri ogwo omupiira gwe mpadde kolekitisiko olina gusiba win ttiimu eyo gye mpandiiseeko gy'olina okuwa okuwangula nnya bbiri omupiira ogwo guli ku ordinary ogwa kolekitisiko ttiimu gye mba mpandiiseeko nti yeyina okuwangula gy'olina okuwa kolekitisiko eyo gye nguwadde eya nnya bbiri eyo mugimanyi yemu ku kolekitisiko ezasinza otuwa ssente nnya bbiri n'essatu kati nawe gwe gwa ova nagwo gusibe ova gye nguwadde emipiira egyo ebiri bw'ogigatta gikola odi bibiri egiri ku ordinary bw'ogigatta gikola odi bibiri akatambula ne ordinary bye bikulembeddemu akawungeezi ka leero nti abadde abuuza omubebe ziriwo ezikulembeddemu katambula ne ordinary kwata akempisa obeere ng'okateekamu genda wali 22 beti obeere ng'osiba okufaananako n'akatambula ne ordinary bw'oteekamu akasente akatono era ojja kufuna ssente bw'oteekamu olukumi ojja kubeera ng'ofunayo emitwalo abiri bw'oteekamu ebitaano ojja kubeera ng'oli mu kya kumi nga mw'ozannyira bwe kaba kalidde just mipiira ebiri egiri ku ordinary bitaano gibeera gireeta emitwalo kumi kati kitegeeza w'oteekamu ebibiri mu ataano obeera mu mitwalo etaano nga mw'ozannyira owulira gwe ku akawunti eya 22 bet w'oba olinako bibiri mu ataano nga byasigalako genda ofuneka ordinary k'omubebezi odi bibiri oteekemu ebibiri mu ataano byo ujia kubira ngufuna yechi ziki uwebe eriti yonemi vila jizanya kaungezi kaluna kuluwa lero gendo wali 22 beti uberengo teka mwa kempisi so risiti ezo biri bobo inovu sobozi zonazi jeyo bubato inovu sobozi at least taiza hakemu natala ordinareyo uwa katambula kubanga ze biri zikule mbetimu ne asobola usolo gama ati buli emu teka mwa bitanu bitanu nkozi za kapito waru kumi kodi na lineo teka mwa bitanu ni walete mitwalo jabiri elino uteka ye bitanu ni walete mitwalo jana nubira neri city zopi kala at least emune buge area elu sigalo chukubi obato ina kampisi kawera ngogendo jeyoka ordinary kubanga ziri city bill ezikulembe temu akaungezi akoluna kuruwa lero tega tosobola kuwangula nga tosibye echo njiba gamba nyo tosobola kuwangula nga tosibye kiri nanga kutuwa sambanga kapire datuwa inanga coach moze enoku zinundaba alikusomero ya chibuli ya tendeka yomuku wa tende sipi somero ya chibuli SS na ye kochi moze ya tendeka nga masake yomubutu nga tukuba ejama somero nga fawasa amba mazo kutani kila muna amba ze makati hao genda masenu no mala ofu no mupira ngo ina wukubira mkolo no tagukuba yo kagamba to inza kulonda senti mkubo ngoli mnyumba webase kati lwacho mpira to gukuba mkolo unofuna di golo nga tukuba mivira kugolo ha nga inzo kuta kati nawe to vera ono gamba lujia kuchanku vomu hindi nenga tote kangayo yati akatambula kumbebezo waka ordinary uvo ono mkuba di uino kubira nga wete kamu laini no gamba kati mwete kamu bitanu bitanu wa bibiri bibiri paka wena mkuba kubanga kukawa kamfisi katono na ye buono vera ono gamba wansi be nuberao ni wagabo mpira gukue kugoro noda mkweri ingalinga kati na uinzo kudao mkweri ingalingo wansi vire hilo wasi siba tosobola kuwangulanga tosiba gendo jia katambla odilunana gendo jia yuka ordinary odibibiri gendo ali 22 peti oberengo siba bobo siba na pofunanyi siba atana weza vili mwetanto krizwa kuberango siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uboita tubebere
1: singo muntu ye nakusabiri kuata kwa akaunti okutekera sente mu bank singo muntu ye nakusaba sente mu mobile pin ye chama oba pin ye jokozisanga ugenze wa agent omuntu ye nasinga kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu otp ngoyagala okuteka yo oba okujjayo sente singo muntu ye nakusabye byokozesa okugula wa akaunti yo ngokozesa omutimbagano
2: bera bulindali yabafiri towa muntu ye nabi kwata ku akaunti yo nga kubide oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ngokozesa ebikupya website ejesidk mwoli nacho buza kuba ku namba za pesa za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngaba kolaganira wamune Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala ku kadde 10 amateeka no bukwakulizo bigobirwa
3: Focus Construction Company ye company ye kakasibo kole mirimu jona ejikwatagana no kuzimba okuba plans ama yumba no kuziisa mateeka cancer approvals architectural and structural plans okuzimba kona okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering ama senyalaze wiring ebyamazi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukore ja compound designing ne gardens ebisale bya febirungi nyo era bisoboka mbulimbera twenyumirize nyo munkulakulana yabantu yensonga lwachi twagala otandike na ferero tuli na tete opposite all competitor station esimu noti msambu msambu mukaga munana tano munana biri zero mukaga ate ku whatsapp tusange ku noti msambu noti emu munana tano munana biri zero mukaga oba noti msambu tano biri satu emu satu zero mukaga emu Focus Construction Company let's build the future
4: kakati nga weyambisa sente agent yena osobola okusasula tuition wa Ivanda University. Teka sente ku Old Mutual Unity Trust. Kone kusalamu bank account. Era teka yuno kujayo sente kugonza pe wallet yo.
5: Chenda mwenyaka tonyeze.

0: Rituwewa linyogu enacha jie kumideko chenda mnye aktonye zenya Radio Sapiens ya tuja tambla na katimba akibye mizanyo extra oline pade seru magomo bebezi tuchabe bera mpola mpola ne 22 bet gulao account usiburo kubera ngu siwa ne 22 bet atera uberengu wangula kasimbi changunyo kubera ngu gulao account gena mutsimu yo wogendia ku internet ojia kubera ngu teka 22bet.ug website ya fe ejia kubera ngu jia ukusimu yo gende wali chigambo register chini game juza ambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye yesimu kachuwali hawagenda promo code ojia kubera ngu teka u akatimba hawagenda promo code ojia kubera ngu teka u akatimba then nyiga muchigambo register ujia kubera nga wega taku 22 bet nsonga zona zibere nga zitambla atana weza aviri mwetan tokirizi wa kubera ngu siba chukana wa siba bera ngu siba nobu vunanyi ziba asiba bera ngu siba nobu vunanyi ziba mbera esiburu kubera nga itambla nga weino kubera nga itambla atana ufuna mipira kukodi yombebez gendo vire ngu ufuna akatambla kikamu kweze zikule mbete kosa neka ordinary gendo aliku 22 bet uvire ngu siba bobo siba siba na buvunanyi ziba atana weza aviri mwetan tokirizi wa kubera ngu siba uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wovo itawu tuberenga tutambula kakati abajukira omusambi yali kutimia Aston Villa omusambi aitibwa John Duran mvubu koyo kwa Aston Villa mumujukira okuva mugwange lya Colombia yavao na akolo kusala wo kwa amanye nnyo naberanga agenda wali mugwange lya Saudi Arabia kutimia Al Nassr mumusimbi ogwali omungi kubanga Al Nassr yamugula ku myaka 2 mugumu ejobukulu bamugula obukadde bwali nsanvu mukamu ensimbi eza pauli nabiranga akulu okusalawo ku myaka emito nagamba ngenze kunonya sente Saudi nabiranga akita nagende Saudi watenga ku myaka emito yomuku basambi kutimia Aston Villa mu kitundu ekisooka ekya season eya 2-2-2-5 yali alabikidde ddala bulungi kubanzi jukira yali akateba goals musanvu ku myaka 2 mugumu mu half ya season ya soka ya season ya 2-2-2-5 kati naberanga labikite ttala bulungi ku team ya Aston Villa naye Al Nassr olwamulaba neberanga ereeta omudidi ne musubize ensi ne guru okuberanga bagenda muwa sente zitegerekeka nagamba ngeze kola sente Saudi naberanga ali nyenyenyi diru nekwa nagenda mukwangalia Saudi Arabia era by the way nzijukira mukugenda yagenda ne girlfriend we kubanga yali ayagala bagende bonna naye nga amateeka mu gwanga lya Saudi Arabia tebamukkiriza kuberanga abera ne girlfriend we nga tebafumbiddwa mu bufumbo obutukuvu toyina kubera naye nga temuli mu bufumbo obutukuvu ne muberanga mubera wamu kati nga kyalina okukola alina okuberanga agenda mu gwanga lya Bahrain gyabasula kubanga ye amateeka gali tegamukwata kuberanga abera ne girlfriend we wadde nga tebanaba kuberanga batukuza obufumbo kati ngali nyenyonyi buli lunaku okuva mu gwanga lya Bahrain naberanga ajja e Saudi Arabia ku timu ya Al Nassr okuberanga training buli lunaku ngo musimbi gwe bamuwa mungi ngali mukweja lya byaka sente kanji nagenda nga sula mu gwanga ddala ngate timu ja sambira mu eri mu gwanga ddala ngabo ono gama anti nsambira timu eri mu gwanga lya Kenya ne nsula Uganda amateeka Kenya teganzi jikiriza kuberanga mbera na girlfriend wange nga tetuli mbufumbo butukuvu kati atenge Uganda bakukiriza kati ne John Duran bwati bwe yakola naberanga abera masape bwe gati kati okukakananga akapira ku timu ya Al Nassr kaganyi mu mbere eyo era akapira bwe kagana timu ya Al Nassr neberange musindika kupanja ku club ya Fenerbahce wali mu damu kwange lya take Fenerbahce nabasambira mipira jali 10 joke ja league na teba goal za 3 kati ne ku Fenerbahce akapira ni kagana Al Nassr ne gamba tukoze tutya niba musindika kupanja ku timu ya Zenit St Petersburg wali mu damu kwange lya Russia abirenga asambira yo yabasambira mipira mukage ja league naberanga ateba goal emu kati sawa zino ali ku timu ya Benfica era aliyo kupanja okuva ku timu ya Al Nassr na ye asobeddwe wakane mu kibiro olw'ensonga nti wadde akasimbi akafuna era yomuku wasambi kakati abato abalina omusimbi kubanga timu ya Al Nassr yamuwa sente nyingi era buli kimu akiyina amalayo ng'enjogera ennaku zino weeri naye asobeddwa ku myaka 2-2 egy'obukulu gy'alina akyali muvubuka muto alemereddwa okubeera nga bako ttiimu gy'asetolingako apafoominga obulungi asobole okubeera nga azza talenti ye waggulu kubanga Muyavira kwa Stony Villa guru wabuka densa mvu muka performance yali eri waguru nyo. Eranga yomuku wabuka abato abaloze wanti bagenda kubera to. Kubanga kugambi kundani kwa kampeni ya biri ya biri mwe na biri ya biri mwe tani. Ekitundu ekisooka ekya season yakuba goals musanvu ezono goal tezali nya tezibera nyangu kumwana w'emyaka abiri mu ogumu so bwatyo John Duran bwali mu kuberanga abona ne sente nyingi ze yavuna ku Alunasa akapira ne kagana ne musindika ku Fenerbahce ne akapira ne kagana ne musindika ku St Petersburg akapira ne kagana kati ali ku timu ya Benfica wali mu ndamu gwange ya Portugal nira ne ku Benfica akapira kalabika nkaganye Benfica bagamba entebe esusse kati ne ku Benfica mtende sali ayitibwa Marco Silva alabikanga alemereddwa okulaba nga omvubuka ono amufunira ekifo wayinza okubeera nga azannya embeera esobole okubeera nga etambula so bwe bitu ebiri omanyi olumu mu bulamu osalawo akasente n'okafuna n'omalayo naye nekajja n'okafuna n'omalayo ebyamazima naye n'otatunuulira ate biseera byo bya maaso kubanga sente ate era olumu ziggwawo naye ate talenti olumu esobola okuvuga paka ku myaka nga 35 oba 40 ba Ronaldo babo bali mwana mugumu ne bakyanoga sente kati olwo obugumiikiriza bulina okubeeranga mu mupiira looza nyo singa oba yasigala ku tiimu ya Aston Villa nabeeranga asooka n'akinyweza yali badde oba oluusi ali bulungi mu performance omanyi waliwo abasambi nga Oscar naye yasalawokko ku myaka emito nabeeranga ava e Bungereza ku club ya Chelsea nagenda ku tiimu ya Shanghai Shenhua oli munda mu ggwanga erya China naye Oscar ekyamutaasa akapiira yakakubira ttale China n'alwirayo ddala okumala ebbanga ate n'omusimbi ne bagumuwa nga bwe yali agwetaaga kati ate ye Oscar okusalawo kwe olumu ogamba obeera okusalawo amangu kirungi kuba Oscar bwe yasalawo n'ava China n'addayo Brazil nabeera nga addayo ku ttiimu ye kwe yatandikira okkuba omupiira ate bwe yatandikira okukola kusingira nabeera nga afuna ekirwadde ky'omutima abasawo ne bamugamba ave ku kapiira kati ebyo byonna bigenda okujja nga aina sente era y'omuku wasambi aba Brazil abalina akajja nga bakajja China omusambi ayitibwa Oscar Imbuaba Junior kati olowooza nnyo nti ate Oscar singa era teyasalawo ku myaka mito n'agamba ngenze kunoonya sente oluusi ekirwadde ne kimujjira nga akasente tannakakuŋŋaanya akawera kati ate naye ndowooza watuliramu awo n'agamba nayoka ne nsalawo bulungi kati obulamu olumu bwe buti webutambula so katulinde ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula ku sayidi eyo tujja kubeera nga twongera okubeera nga tugoberera embeera nga bwetambula kale nga tumaliriza gwe atandaba kubeera ng'ofuna ku mipiira gy'ombebesi kugambye akatambula ke kakulembeddemu akawungezi ak'olunaku olwaleero njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna akatambula genda wali ku 22 bet obeere ng'osiba bwe bwoba osibasiba nabuvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokirizibwa kubeera ng'osiba akatambula mbagambye tuludde okulya akatambula ate kano nkabaza okuva ekiro sineebakako mipiira enagikola odi 8 ku 10 kaleeta 80 n'omusobyo ku 5 obeera 40 then ku nusu nga 2.5 obeera mu 25 ate era k'ebisatu obeera 30 kati gwe kwata ekitono ky'olina oba olinako 2 ku 22 bet account yo by'oba oteekamu obeere ng'ofunayo ekyabiri weekaba kalidde oba olinako 3 by'oba oteekamu obeere ng'ofunayo ekyasatu weekaba kalidde oba olinako 5 nga naawe omalayo n'ekidu ng'ofunayo ekyana weekaba kalidde ow'olukumi kaba kaleeta 80 ku 12 obeera mukamu 6 n'olwekyo tega oteekemu akatono tomanyi osobola okubeera ng'ofuna ekinene kati tobeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda aggulu genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ako genda ali 22 bet obeere ng'osiba akatambula katambulya wamu ne ordinary eri odi 2 mipiira 2 ogumu gwa over omulala nkugambye guli kolekitisiko 4-2 tobuzaabuzibwa eyo ttiimu gyempandiiseko ku ordinary gy'olina okuwangula 4-2 kati lisiiti ezo zifuna genda ku doketi obeere ng'onyiga *217*634# ojja kunyiga *217*634# oba oyitaawo *217*634# ye kodi y'omubebezi *217*634# kwata akatono k'olina obeere ng'okateekamu bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba paka gyezo endala zonna kweziri ekibimba kwekiri VIP kweri then ordinary kweri nga bwegambye yekulembeddemu zonna kwossa n'akatambula ezo lisiiti 2 ordinary n'akatambula ayina obusobozi osobola okuzijjayo zonna n'ogamba mu ordinary koteekemu olukumi obeere ng'oteezeeyo ekyabiri mu katambula oteekeyo olukumi obeere ng'oteezeeyo ekinaana kati ekijja ne kirya wokikubira n'obeera ng'oyitawo ate zonna zisobola okujira ne zirya nga zisibye zonna bbiri zonna ne zisobola okubeera nga zituwa ssente nolwekyo genda obeere ng'ogifuna emipiira egyo ku kodi y'omubebezi eya *217*34#. Ojja kunyiga *217*34#. Woba oyitaawo *217*34#. Tojeerabira kodi y'omubebezi gyeyo kati emipiira mangu nga teginnaba kubeera nga gitandika. Tannaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba asibasiba na buvunaanyizibwa ky'ovola batugamba. Tokakamba era oba oyina 5 by'oba osiba, oba oyina 10 lw'oba osiba, oba oyina 2 by'oba osiba, oba 5 tewali tabu. Siba na buvunaanyizibwa, atannaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Ku *217*34#. Ojja kunyiga *217*34#. Yenze Padre Sserumaggo omubebezi tujja kukwatagana wali ekiro tulabe buti omusajja bwe tumuyisiza leero ate tulabe bwe tugenda omukwatamu ku lunaku olw'okutaano oba olunaku olw'enkya kankwagaliza akawungeezi akalungi weeraba.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra mutukususulira ebyemizannyo byonna akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze essaawa endala time check esawa ewezeemu eyakawungeezi time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 65 star tenda mu nyaka tunyise nyafama
2: omwana nasanga okuliyogasanga
1: Radio Sapiencia.

0: gwe kati wenjo gala mpisa kuround about tu ne polisi ya chibu yenjiisiza kati ndia na mubitala vya machi ndia kupala kisi wagulu onengara oba tondaba oba ambuze
1: na ye nawe na kugambia mita azivisatu nga wakavamu round ye chibu ye ngo yambuke machi ndie haka tikora buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo ugena kubochila bao chinene chirikonti pharmacy center
2: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinabu likaronda webyobu limino obulunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila labi njinyo tusomesera tutende kabali miyokweto olole gwanga yona tulambula famu june tukuwa obu wabusi okugeza tupi mwabu jimubwe takalio netukubuli na chogwani doku simbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye kuba kunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mubili nkaga mumu nano kumanyibi singa uo
3: uli wakati mu program umurongoti Chenda wenye katanyeze nyafama Wadio sapiensia Inkurze ya magezi Insuri ya umusiki Ebi emisa

0: nze ndi mu polisi, nze ndi mu jasi, tonneteekako n'olaba abantu ettaka babagobaganya kubanga oli mu jasi. Netubiwulira. Kakati abantu ng'abo mu ofiisi yammwe banajja banaayambibwa?
1: Sebo, abantu ng'abo banajja mu ofiisi bajja kuyambibwa kubanga bwe mba nga ndi mukozi wa gavumenti siteekeddwa kulembezaamu obuvunaanyizibwa obw'omulimu gw'enkola mu gavumenti okunyigiriza abalala oba okubatiisatiisa. Kuba nja kugenda nga nze ndi mukozi wa IGG oba ndi mu poliisi oba nze ndi mujaasi oba nze ndi kino oba nze ndi kiri, n'osanga ng'abantu obakyunyizza obamazeeko emirembe ate bambi nabo ne batya, bagamba tunaatandikira wa, anti munanga bwe banene, anti abo bwe bakama baffe, n'olaba nga bali mu bulumi obutagambika. Naye tubakubiriza bajje beekubira enduulu, tujja kutandikirawo ssebo.
0: Nkakati mukulu Balamu, ebyo munnyonnyodde ndaba ng'ebyandigudde ewammwe byakola, kakati kiri kitya? Ate nga mmwe munoonyereza ne mutabaganya, temwagala nnyo okugenda mu kkooti kutunkira eyo, si kyekyo? Gloria kye yagambye.
2: Yes, ssebo.
0: Bantu tukwogere tukkaanye, ogenda okwesanga bu kwogereganya kwe kwagaana ebintu ne bigonjoolwa. Naye kakati bino ebintu bya mukulu Balamu kiki? Mutubuulireko.
2: Weebale nnyo ssebo. Kakati ensonga ya Honorable Minister Balamu, kangambe nti emirimu gye tukola, emirimu gya gavumenti gino, mirundi mingi ojasanga nga obuvunaanyizibwa bwe tulina waliwo n'omuntu alina obuvunaanyizibwa obwefaananiriza n'obwaffe bwe tulina. Kati mukola emirimu gino gye tukola ng'ebitongole bya gavumenti, omukulu Honorable Balamu byakola era kutwala maaso kulwanisa enguzi, obuweereza obutatuukiridde ku mutindo, gamba omulimu gwakola naffe tugukola, tukolera wamu.
0: Oba mwenyumiriza na bwenyumiriza nti agukoze?
2: Tumwenyumiriza, lwaki nze mwenyumirizaamu ku ekyo ky'akoze? Azuukusizza abantu ku nsonga zino. Abantu abamu babeera eyo ne babeera mu kunyigirizibwa naye nga basirise. Empeereza embi n'ebeera eyo mu byalo gye tubeera naye ne tugisirikira. Ne mulaba oluguudo nga lukolebwa, nga kalvati eteekebwamu na mmenyefu naye ne tusirika. So nze kino nsanyukidde kubanga kizuukusizza ffe ng'abantu Bannayuganda. Ebitongole bya gavumenti kasita abantu basirika, kakibe kino ekyaffe ekyakaliisoliiso. Ffe tuwirayinga ku mmwe abawuliriza nti bw'olaba empeereza ya gavumenti enkyamu, bw'olaba omuntu atulugunya aweereza empeereza etatuukiridde n'ogisirikira, oba toyambye gavumenti. Kubanga lwaki? Gavumenti yateekawo ebitongole bino ng'ekyakaliisoliiso, ombudsman, kusobola kulaba nti abantu basobola okukolagana, abantu basobola okufuna empeereza entuufu. Gavumenti ekiteekamu ssente. Wabadde oyanjula program waina watandikire n'ogamba nti waliwo omusolo gavumenti gwerinze omwaka guno omupya. Omusolo guno guva mu ki? Munze, mugwe omuwuliriza. Ffe tugenda okusasula omusolo guno. Kati bw'osirika ng'essente ez'omuwi w'omusolo zigenda, n'osirika n'otabaako ky'okola, kiba kikyamu. So okwekubira enduulu, era mpulira abantu ngenda ku mawulire agamba mukulu Balamu tusaba ojje jangu ko n'ewaffe. Ekyo tekiggyeewo mirimu gye tukola, era tukola emirimu gye gimu. Asinze okuteekesera ku kulwanyisa enkola embi, enkola ekyamu gye bayita maladministration. Era mu kkola ekyo egyo emisango gisobola n'okujja ewaffe. Omukulu asobola okuleeta egyo emisango era ne tuginoonyerezaako era ne tugiggusa. Egimu ne ending up nga gigeze na mu kkooti nga gya buli ake. Yesebo. So kati tetulina njawulo y'amaanyi. Ffenna tukola omulimu gumu kulaba nti tuweereza Bannayuganda, abantu bafuna obuweereza obw'omutindo. Oba Honorable Balamu kati ali ku forefront yaakyo, tuli mabegawe in terms of tulabe nti abantu bafuna obuweereza obutuufu.
0: Bw'akola bw'atyo okunoonyereza, kyandibadde kirungi n'ababawa oba nini?

0: tukwebaza okwekumira ku radio y'ekereziya 9 munyaka tunyeze nyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo muziki n'ebyemizanyo wendi kato ate n'omukulu Kristo Petero naye waali tambula mpola mpola zibera sawa mukaaga zitujjawo tugenda twebaza eyazimba olono bannaffe nabo akati ne bakakwata olunono ne bakwazza emirimu mpaka awo nno obudde busaasaanira mbeera eyo tukwebaza okwekumirako ku radio y'ekereziya omukulu nga tugenda okuwummulamu okukola ku nsimbi tubadde twogera ku ssenga era twagala kumuggyako ngalo kati senga oyo nno waliwo kye tutayogeddeeko senga oyo y'omu ku bantu abaatuulanga awo ndowooza nga n'omukulu ojja n'ebbaluwa zo n'ozikwanga senga ebbaluwa ezo nga ekisooka zirimu okusaba ti ennaku bwe ziti zitusaba otuuke w'omukulu omututegeereze kinnaku zino bwe zitusaba okujja mu butongole omukyala atukole ki atwanjuleyo n'ekyokubiri singa ono yabuuzanga kawjojjiyoebubuuzo akwatagana ne ku kika kya mwana mulenzi
1: ensonga nkulu nnyo
0: mwana mulenzi avaawa
1: naye akakasa nti tewamuyinaako
0: luganda
1: ate era nakakasa nti kugamba aliko obuvono obuddo olwokuleeta omuntu ngaekyabazima gyave watu tebategerekeka
0: aigwalwa kitaawo yaani jajjaawe maama yaani
1: n'amanya nti
0: n'ategeera ekikamwali nti talina luganda oba ekika ki tekirina wekikwataganira nakyamwana muwala awo nno oloka bategeera nti awona asula kubanga munnange ojja kugenda wali wagambe nti bannange ogenda okukizuulao nti munemwe muyita manya ga kizungu nga gwomanyi gwe Steven oli ye Sofia ogenda okutuukayo ng'oli ye Nalwadda omulala yeserwaddakati Nalwadda neserwadda muze kukola ki wano senga ababuuzi mwemuze kukola ki wano otemanyi kyakuddamu kakati ensonga ya senga katugiwummuze bingi ebiriwaawo tugiwummuzise naye tujja kubanga twogera okulambulula oba olina ekibuuzo ku ekyo obuuza okuddamu ekyo kyaffe kakati eyo katugende mu kisoko ekisoko kyaffe kigamba kitya
1: ekisoko kigamba nti okwetala nga ssukka mugga
0: okwetala nga ssukka mugga ekyo kyoga otuddiramu
1: ekisooka ekyo kitegeeza omuntu okumala gatambula mu ngadde yoneeri naye mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa era omuntu bwakigamba omuntu nga amanyi oluganda tobadde nkawa weetala nga ssukka mugga omuntu oyo oba omuvumye
0: bwedde otambula tolina mulamwa
1: tolina kigenderwa kiri awo
0: mu ngeri ennyangu ng'okirako wali olabyeko ekisaanyi bwekiba kidde eno n'okikoona ku mutwe gwakiakidde eno
1: oba eggongolo
0: eggongolo olyo lyezinga teryeyongerayo naye ekisaanyi bwokoonewa kiddeenokola ekyo kakidde n'okibuuza obadde olagawo
1: ekiina nteekateeka
0: kakati kyekyo
1: ekwetala era ssukka mugga oyo kiwuka era mwana wattu nga bwogambye kitambula kyo mu ngeri eri awo etalina
0: kiranye
1: okubeera okulyana amazzi naye ngeri kitambulamu tebaako na buvunanyizibwa nti kidda wano
0: tekiba tekitambulamwa gwekitambulirako
1: kakati awo katuveewo tugenze ku lugero olugamba nti ezivaamu omukulu
0: bagenda kumalayo kakati awo wennyini nnyini nga tonnaba kugenda ku kiddako wali olugero olwasigala walemerera abantu soke tuluggyewo
1: lugamba nti avaawo asigira
0: avaawo asigira
1: olugero ono luggwawo mu ngeri ya mirundi ebiri olusi lugamba lutugamba nti avaawo asigira eruggwayo nti nabbubi ejjenje lisigira nabbubi ti bwe babanga bantutta ogw'obulanzi enjuru yange ogiggalanga awe wetegereza enju yejjenje osanga nabbubi yagiggala
0: nabbubi yaggaddewo
1: oba si ekyo luyinza okugwayo nti avaawo asigira kabootonga asigira ennungu n'ebikaata Asinza kukabotu wadu wakabotu wango waluma, eda waluma nganya abantu nenge wango obuonye nga wubale abantu asigaza ebikata ne nungu nga kwa juki ya ntewa wadde waluma nze
0: nenda siya abantu ida nere wanga abantu wabili wala katikia wala banyadozo ujanya wibwa
1: ujanya wibwa wala bika muko
0: kare katuluga ulua feru gambanti bukube simu damu kulugero
1: eseo
0: ebi ntu wino banda ilu wachitu biyogera chinyuma nyo
1: eseo
0: Mwosa zeo kunyumia lulimi.
1: Yeso.
0: Olimi onoru nyumiangu olibu alugulida. Aulida mwe vigambo, evi womu.
1: Ngalu woma.
0: Ngamuni muku visokomu, yeso. Muku ungero. Nito nitoogea lulimi ngaluri yao.
1: Olinga igo lujige.
0: Kichagede. Yogero bimanyi.
1: Ukide kuyogero bimanyi.
0: Uwale
1: unokandete shigabe nja sabigu.
0: Nja sabigu.
1: Aba natuwa jwa tenyo kukandu uyo. Musajja nja sabigu ya njini.
0: Musajja nja sabigu.
1: Ngawate gezo musajja wa amanyo uyo. Na hiyo njasa bigu chechi. Njasa bigu. Ye musamize. Obo musa uwechi nansi. Ademele wukugoba. Ama ye mbuba mastani. Ngamele wukugoba nga ye ambisa amanyi gemi uyu. Na asla wu na aga kwati ya chiboku. Na aga kubabu kubi. Uwe tuite njasa bigu. Ya chigwa yote njasa bigu. Ngo musamize akube ye migu. Chigwa yu. Kati emigu wacha ajikuba. Awaji kuwa yu wa msini kidamastani mama yembe yuweza sama waita chifalu agezeo kukagu baga gani nga gaji yu chivoku nga wewe nyula uwe tuite njasabigu atajibu achiyo gayako faizo kutuwa kabokense
0: tuga ambanti evika yena muzika wa Buganda
1: evika yena muzika wa Buganda evika
0: kutambuliza Buganda
1: kakati wawundi tuine evika vya miundi yena tandise no musu
0: tubiyite mu
1: bana abo musubazu kulu ba muyingo esama kati no bano ebiyunga mbabaliriza tugenda ngenda kutumira ko nabageka wa Buganda kweyo java mama nabageka
0: abo musu
1: ah musu ogu.
0: Tuba tumide nyo bana
1: empozi kanyongeze ko no mukuru aluwo mukuru ono mwamisebugwao he musaja yete ya musu
0: wadayamandi
1: zipu yoyo
0: mshimbeja
1: yoyo mwami yoyedi ya musu mwuzukuna ye mzuku wa mwenyinge sama
0: esebo
1: awe nso kodo kukuno kwa yoro alero mwuzukuna mwuzukuna tukiri demubengo awengo wazukuru wa mutesasi mutesasi ya wadimu kutambara
0: esebo
1: ee wano kanatume yoko mwuzukuna mwenye kalondo ozi semba jwe
0: esebo
1: na ye mwuzukuna mwenye uolimi Uganda ne musaje ditangu tukiride ewa na kinsige bazikuru bache yune mirembe
0: bazikuru bache yune
1: mirembe
0: atu watumide bache yune
1: na dala mukuru kazi we kapu nayo java eh atu gya kubya naye wali eh muntu jjo
0: kubana ye muntu jjo
1: aha kasembe ngonge bazikuru bache solo ebweza
0: bazikuru bache solo watumide bananga abengonge mwenna
1: bengonge
0: kujja kule na manyaga abengonge
1: ese
0: rido kogera ku nsonga z'ekika
1: tujizi tuzirambuwa mbujju
0: enyongereza teba ntono
1: ade nyongereza afi watali na kudda kutwaliza budde olwalero katubabe di tuwangala mu Luganda okusoka adda tuwangala okuwanga kokuandika empeereza ebbiri mu nyingemu tuwangala nga tuwandika amanyaga ag'obusukkulumu gamba amanya nga Nalongo saba minister akubega cyo
0: ikishukurumye
1: aha era mu ngeri yemu tuwanga singa tuwandika amanya gava mu bigambo ebigatte ebigambo nga seba aseka nga bya bigambo bi
0: sebo aseka
1: aha ne tubijjamu ekigambo enyalimu ebigambo nga owo muluka nga kyali owa omuluka netukigatta
0: kubamu
1: owomuluka awo tuwangala mu bigambo bwe bityo
0: oho
1: nyongereza nje kubi olukumu mutwe
0: kale otukoze bulungi kale mbeero yenyini nyini katujjewo obubaka buno obwa Bikira Maria nenti kwa esaawa tukomewo olonno tukomawo tukuya kuwayamuko ku masimu ate tuolekere kitabo kyaffe kikonyogo basika sika kulaalira
1: ekidda
0: n'ebirimba temuvaawo
2: Come out. omushakali lwaba nena abebe
3: Baka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Miryango High School kulama.
4: Wetusoma sapuli, Mirembe Maria. N'ebikolwa ebyo bituddingana obuli sapuli owulira okutendereza Kristo omulokozi waffe. Kitwato nnyo kyetwogera ku mama Maria. Naye nga tumutendereza Mirembe Maria gwe ajjudde neema. Ate naffe ne tumusaba tufune neema ez'okutuyamba mu bulamu bwaffe. Buli kikolwa kya sapuli kyanjula Kristo. Kyenva mbasaba buli omu ng'osoma sapuli naddala mu mwezi guno, weebuulirire ku buli kikolwa. Ate kyetaaga ng'olina obudde si kugisoma okwakwayo. Ate n'abaana ab'oluganda abali eyo mu maka bajjukiza abaana musome nabo. Nga temunnaba kusoma sapuli yonna, mufune obudde obubannyonnyola bikolwa ki bye mugenda okusoma ebiri mu sapuli mwezi guno, naawe mwanjulire ebyetaago byo.
3: Baka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda Miryango High School kulama. Essomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaakyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso, aveji njobe kampalo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono. Okumanyi visinga ukuba kunoti musampu noti emu. Mkaga mumu enda, atano mumu sampu, abidi mumu kaga. Oba kunoti musampu munana bili, nsampu mumu enda, nsampu mumu kaga, anamu bili.
5: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa, siwe setanu esechiro. Time check kutusibu wako.
3: MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbi za loni ezikuwebwa. Eroze ole mkasera woze takira. Nyigaste Momo kaga tanu star.
6: Radio Sapiencia. Radio Sapiencia.
7: Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magazi. Ensuri ya muziki. Levye mizanyo.
8: Uchaya nyimidu obuomi wa program kanyumiza.

0: kuzibu nyo kwa keti kare kwebaza kwebaza kubera ko ku radio ya Kerezia chenda munyaka tonyeze nyafama radio sapiensia kuruze yabageza sura muziki ni bemisanyo nchari kato wendi programu kujitambuza ngoma jisi wayo era tamra no mukuru Kristo Petro ngwabuzito wali wano kutambuza programu eno kanyumisa paka zawa sawa bokaga tukwebaza gwe wenna ajye kumideko no gamba ati kobereko abatuuliriza oba abatuuliriza nga muri mitala wa mayanja bamuyita ku www.radiosapiencia.com bannaffe tubassaamu ekitiibwa era tubaagala nnyo omuli omukulu nga Ssentongo Ben Manhattan New York Lawrence Rutaya Icelandan tulina mukulu bakumpe dudo okumuwulizaako nga tulina n'omumbeja zamuzamu n'abalala bangi abayita ku mikutu egyo ate nga mutuwuliriza bannaffe tulabira ku TikTok bannange tubatumidde nnyo mwebale nnyo bali eddala okubeera ko ate nga mutulaba ne bannaffe mwenna abayita ku mikutu egy'enjawulo nawe tuli ku YouTube n'awalala tubassaamu ekitiibwa kale tugenda kuwayamu ku noti 5 5 4 7 3 5 4 7 3 4 8 7 3 4 8 9 9 3 4 2 9 9 3 4 2 tugenda kuyitaawo gwe wamma tuwayemu katono awo no tuolekera ekitabo kyaffe kikonyogo bakikasuka kulaalira nekidda nebirimba munywanyi kaso kampanga kutumidde konyo ate okumbereza obubaka n'angamba nti kwendi kuno mbawuliriza munnaffe balinywe bali eddala nkisebo tukwebaza okubanga kwoli ennamba yaffe esooka eya noti 5 5 5 4 3 3 ebeerako ku WhatsApp kusooka kusindikako obubaka obw'eddoboozi oba obuwandiike naye nga bumpimpi wammaggwe ne twongera okuwaya ali ku layivu
1: omulongo
0: wangi
1: webale tusomeza no nowe mambo oyo
0: yesebu
1: ono Ssaalongo Abdul Hakim Masulita
0: twesimye okuwuliza mukulu
1: ekigo ky'ekiziba Masulita
0: yesebu
1: muniziro omugeza ne mwogera kungo kozesanabulya onacacyancya
0: tumutumiene
1: mwogera ku ng'onge Lawrence Icelandan naye nacacyancya
0: kituufu
1: era tulabire nnyo omumbejja
0: zamuzamu yesebu
1: kati mutukoze bulungi nnyo ku lugero olwasigala mu ddiiro tuwulidde ddala ng'ejjenje baliranga olw'obulanzi ligenze lirekera nabubi abeere ngaggala ennyumba
0: nabubi aggalewo
1: naye munnaye nga wataddewo akakadde ka ssente okugamba nti oleete ejjenje olwaleero ayinza okulema okulya
0: munnange ffe edda twagasimaeraffeaaba
1: nti kyolina kye kikweyimirira ejjenje likulekera kisambi walikwata nga weisinga ekisambi kisigala mu ngalo nga
0: ndowooza abantu tebakyalima bijanjaalo fe twagakwatiranga mu bijanjaalo
1: mulongo munaye ky'obamanya nti enkomerero y'ebintu eyaffe erigenda okutuuka ng'erisinga enkomerero eweddewo kuba katolwaliro bw'otunuulira kamwaka tokyamulaba enkuba yatonnyanga n'olaba nga esiringanye zikevunya mu lujja tokyaziraba ebiwojjolo bino ebyakulumukanga nga bikirira tokyabiraba egamba enkomerero y'ebintu ebisinga obungi
0: yatuuka dda yaffe
1: yebulayoyatuuka dda
0: tweyanzizeyo
1: n'abaliko
0: yesebo
1: tubagamba nemugambe ezivaamu omukulu zitangaala
0: ezivaamu omukulu
1: zitangaala naye simanyi butyabe luggwayo naye nga nsigadde ndi Abdul Hakim Masulita kiziba bonna bafaaza b'ekiziba mbatumidde
0: yesebo
1: faaza kikundo omukulembe headmaster wa payas mutumidde na bonna bonna bane abaliko waliwo omusisiri ye mobilizer waffe ya satuesa fanis club Masulita
0: yesebo
1: tubaagala nde tubaagalira Abdul Hakim Masulita
0: tweyanze sebo abatumidde nnyo
2: yesebo
0: n'abagamba nti abaagala
2: abirizawo ku lugero ne maama
0: agambye
2: ate lubuzeemu katono
0: abadde ajjirira
2: esebo
0: naye wakati awo
2: lugandamu katono
0: omanyi
2: esebo
0: twabanga tusoma ffe abaasoma ebyafaayo
2: esebo
0: n'abasoma eby'eddiini
2: esebo
0: tuyita CRE esebo kakati ffe abakolanga ebintu ebyo ebiwanvuwanvu ebyo
2: esebo
0: owandiika nnyo abana abantu abamu bwe baba wange ekibuuzo nga galaba alinga akitegeera naye nga waliwo ekita asiitingawo ekiki
2: ngayeterawo ekiki
0: ngaddamu ye byakola ki
2: kyategeera
0: buli mukulu wa kimu kyakoze eki
2: naye nga kabonero tafuna
0: naye nga abadde ajjirira kale katulaba ono agamba kyayise wano kale ate kakati akoze ate ndoza ajja kufuna ate ono ayise ebuuyi buno bannanga ab'obubaka mu nsaasire ekyuma kyange kyo tekinnaba kutebenkera kinaba kutebenkera naye bwe mba nkiraba ndowooza kyandiba nga kigenda kudda kitereere omwe bali kutuweereza tusiima nnyo empeereza abakulu mbawulira kale tuyanziza akati ekyuma kiteredde wamaggo osobola okusukuba kuno obubaka emboozi n'enyuma ka tulaba ayise wano munnaffe
1: alo
0: wangi
1: abakulu bebale
0: kale ssebo naye weebale kubeerako
1: ebalikukuweereza
0: kale ssebo
1: ono byakatonda fred kyengera
0: byakatonda asinzidde kyengera
1: wangi
0: nti osinzidde kyengera nandi kati kira erayika ogezaako okwewulira wangi atukoze bubi kakati enkola ya leedi ebeera bweti bw'oba okubye essimu gweeyo gijjeeko kubanga waliwo amayengo engeri gye gatambulamu nti toyinza ekigambo kinyoge noyinza kiwulirirawo ate nga ku ssimu okiwulirirawo kakati oyagala kwewulira ku leediyo oyinza okumaliriza ng'ate tokoze otya tuwuliziganyiza kale mu mbeera n'akadde nako kakubatambutambudde ka njagala kuba nga nkutegeeza ku sub events eyo nno zezimu ku ndowooza ku nteekateeka radio sapiensa gye yateekawo eyo nno nga etuusa ebintu eby'enjawulo ebikwatagana n'emikolo ku bantu eno sub events ya radio sapiensia era okufuna kyonna ekyo kyetaagisa olina kujja ku radio sapiensia wano nakugamba togendanga wantu webagenda kukugamba ti ate kakati bwe mbadde ti osasudde bakuwadde n'ebikiragala otasudde oba gituyita lisiiti ogifunye ate ogenda okuddayo n'osanga nga webagikuweeredde basiigawo langi
2: tuyinza
0: kusenguka ojja kutusangawo kati kyenkutegeeza kiri kimu ssebo oba nnyabo akeerako ojje wano fe twagamba buli mukolo gwonna tugubeerako singa ogwo omukolo guba tegezaako kutyoboola kintu kirala tubeerayo yangu omaniriza okusoma olina kyogenda oba mbaga oba kwanjula oba lumbe oba kujaguza kyonna kyogenda okujaguza oba ogenda kujaguza omukyala yazadde omwana ogenda kujaguza ogenda kujaguza wafunye obufumbo kyonna kasita otugamba nti mujje gwotugamba nti nja kwetaaga emizindaalo 10 oba enda kwetaagira emizindaalo 2 oba gumu oba ekitundu ky'omuzindaalo nonyege gyetakyo ekikola ki gyetukifuna tujje nakyo entebe ez'omulembe weziri weema oba ziyita tenti gyoyagala gyotwala oyagala nnene zemwakazaako erya mega tugirina oyagala zino entono ezaffe eza bulijjo weziri oyagala oyitya gwejjatunyanga otubuulire otugambe nti yagala kino ebyuma oyagala bino ebisindogomanga laddu nga bwe kikuba okumpi nga kine eddwairo abalwadde tewali asigala wadde omu otubuulire soke tujje tutunduli ekifo tugale kasate wali wano dwairo liriwo lirimu bayi katuleete ekyuma kigunde abala bakwate ku mitima bagambe ekyo tukirabanga banna jangu wano ku radio sapiensia wamaggwe otuwe omulimu okituteere ebyentambula tubirina ebyuma ebikutuukako ate nga bituuse bulungi enkuba nga tebitonyeemu kuvumbeera mu mbeera eyo sub events ebyonna yebikola sebo bannyabo wandibadde okera ku makya oba olina omukolo gwonna oba enteekateeka ekola omukolo jangu otwebuuzeeko n'okwebuuza ojja ne weebuuza tojja buuzi nti oze jangu weebuuze tukikola nti bwe mba nteekateeka myezi ng'ebiri nteekateeka ojje tukuwe ekyetaagisa onyumirwe obulamu gye bujja maaso mukulu akadde keekaako tekali ku buuyi bwaffe kaakati mu mbeera eyo yennyini nakugamba nti abantu bangi babeera ku muleretu kuno nga balinda ekintu eki
2: balinda katabu
0: balinda kitabu echo
2: yeso
0: iranga gangate basoma kitabu chikula bobo ogera nnyo sewa nyabo tuleke dawo okogera
2: yeso
0: iranga tuleke kitabu chafe chikonyo kuba chikasuka kulalira
2: ne chidane bilimba
0: ne bilimba
2: kakati mganda wange
0: yeso
2: tutu sema kanyo kafe kano ko gambi ntikawo makumpi ngo mugenyi wo mwaka ino tegeza ensenene
0: ensenene
2: nga mwonde wetusomera ebitabe byenjawulo muyitu likyafu olimi oluganda iranga katabu munanga kandi mutano wa mukiya kyo mukono ikatabu akaitibwa chikonyogo akawandikibwa omusomesa segwanga kiwanuka Godfrey Musisi katinga mugenzi naye nziyukona ko banse liwedde twatandike sura munanga eye 10 egamba nti akamegga enjovu kenkana wa
0: akamegga enjovu
2: kenkana wa
0: kenkana wa
2: wano mwe twalabira
0: yes,
2: nga abasajja bali abampembe abakulemberwamu kawatwa patili saa benjogerako nga basalawo batwale eddambo lya kaweke yali yakamala okwejja mu budde tegeeza okwetuga balisuye mu nnyanja eri ku mwalo ogw'ekigaya
0: bali meguze mu mazzi
2: aha basobola okubuza obujulizi era n'emmotoka baali bakugireko eyo babejjeko buli ekiyinza okubala okuuma era twakomera dda wali nga tomusange ne munne londobe oli omusajja enkwatanga bwogwe baamuwa amuwerekereko nga bamaliriza okwekukuma mu lyato nga n'emmotoka y'abampembe bali egobye bumale nga batandise okujaba amataala gatandise okumyansa ku bikoola by'emiti namanya nti abakulu batuuse awo ekiddako tuula butuuzi
0: tuwaye
2: tulyoke tusumulule otegere ki ekyaddako awo
0: kyekyadda
2: abampembe batuuse n'omukessi waffe Mbega naye wali mu nfo eyasooseewo
0: batuuse dda twaleka batuuse
2: ali mu lyato agumbye kati katutandike tulabe biki ebyaddirira
0: ebyaddirira
2: batugambye nti motoka bwe yamala okuyimirizibwa okumpi ne wetwali abaagirimu ne batandika okwesoloseebwa ero kinnoomu
0: otyo
2: ndowooza bajja beekobaanye nti bwe tunaatuuka eyo tujja kusooka tuyiteeyite twefaananyirize ng'abayina gwe tunoonya era bwe bato bwe baakola abasajja nga baali batetenkanya nnyo
0: baali bagezi manyi sebo balaba
2: abo
0: nze kasita baavuga emmotoka
2: sebo
0: ne bavaayo eri
2: nowanika wali omanyi kagweddemu mu motoka te nomu omanyi kugivuga
0: nze nga mmanyi nti omuntu yekaeka yali amanyi emmotoka awo
2: kaweke
0: kaweke atafudde
2: walange ne patisi yali agimanyi
0: kumbe bali batetenkanya
2: bali batetenkanya kakati batugambye nti era bwe batyo bwe baakola balaba teri abagamba nti wo wayi ne batandika omulimu ogwali gubaleese teri abagambako baasooka ne bayingira okuyinja obunene ne baguleeta awo okumpi n'emmotoka bwe baamala ne balyoka baggulawo emabega wa mmotoka eri mu kanyomero gyogiyita ebbuutu ne bakukunulayo omulambo ffe nga tuli eno ku ludda olw'ebuvanjuba bo nga bali ku ludda olw'ebugwanjuba ate nga mmotoka yeri wakati waffe
0: babeekenneenya
2: abalaba twalaba basitamye emabega wa mmotoka ne tuyimuka ne tusooba okutuukira ddala ku mmotoka ku ludda lwe bataaliko
0: naye nabo bali si bakugu kakati mmwe mwenna mwenna mwemalidde ku kintu kimu mpawo amagamagako
2: andi munanga obudde bala obudde bwa kiro balowooza teri abagamba
0: naye n'obudde balina butono
2: obudde abo bujja kubakiriraka awo kati batugambe bwe bati nti twalaba basitamye emabega wa mmotoka ne tuyimuka ne tusooba mpola okutuukira ddala ku mmotoka kuludda lwe bataaliko bwe twatuuka awo ne tusitama nga twagala tumala okuwulira bye boogera mu bye baayogeranga temwali bingi wabula okugamba nti siba nnyo nyweza nemyumyula nnyo ndowooza baali basiba olubengo ku mulambo
0: bamunyukasuka
2: mu mazzi ng'omukulu bwe bagamba nti manyi bwesibako olubengo
0: tuyinza kudda akabusi wansi
2: omukugu mu butemu kawaatwa yeyawaaga amagezi kyamazima ddala abasajja abo nali naakamala ennaku bbiri namba nga mbawondera buli omu buli wamu gye balaga naye nga tewali n'omu ku bo eyali akimanyi ate kaweke bwe yakivumbula mu kifo ky'okubuulirako banne yagenda kweyimba mu muguwa ekyo ekyamanaafa nakyo kyokka mu kiseera ekyo nali nfunye obumalirivu obw'enjawulo neweerayo ddala n'emmeeme yange yonna okwolekera abasajja bano newankubadde bo baali bana nga ffe tuli babiri tekyali kikulu kubanga ffe twalina emigemera wala nga tugyesiga balina emmundu
3: besiga emigemera wala
2: bali bali bana naye
3: mpawadde akasaale
2: bano bo bali babiri ne balina emigemera wala
3: bawalina kasaale bo
2: eso
3: balina emigemera wala
2: bagina
3: akoli gweyagera naye bwaitaani
2: londobe
3: londobe sinakakasa bukugubwe naye kati ngenda kubunoonya osanga awo anamu yamu manyo omukesi watukira okugamba tugende
2: sebo bwabanga omuluka
3: nawe tuba mutene
2: bwabanga omuluka yalonda londobe mbasajja bwe nabe yalina juka nazi kumuka kubaako abantu bangi abasajja basulanga naye wabaye alonda mu londobe abe kali musajja nnyo
3: katujewo baka bwetukomewo
2: sebo
4: ntuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerera
5: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
6: ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa
7: oli bw'akugamba nti awo mu nsambu w'oyita ndabyewo omutaka w'e Kalungu toyinza kusigala ng'ate otambula kisandadde nga omunafu ayita mu lubikke omutaka nzi kizitongwa buzito nze ntandise okulaaliza enkonyogo kakati omuyimbi ow'erinnya Gerard Kiweewa yayimba oluyimba lwe n'ayogera ku muserebende bwe yagamba nti baanjagaliza mwagalizi naye abange omuntu ayitibwa muserebende aba wangeri ki muserebende ye muntu atalina kabina nazzikuno gwe baagambanga nti baamuyisaako landa oyo omuganda gw'ayita muserebende
6: ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa
8: Radio Sapiencia.
9: Chenda mwenye katonyese nyafama. Radio Sapiencia. Mkuruze ya magesi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
10: Uchanyi miduobu umibwa program kanyumiza.

0: okwebaza okwekumbira ku radio ekeresiya 9 fama radio sapiensia enkuliza magezi ensolo muziki n'emizannyo nkyali kato n'omukulu kisito petro ngwabusito naye ndi naye tambula mpola mpola gwa mukaga gwe gutujjawo wano naye kakati akadde kakyali kaffe era tuli wano twegirisa okukira ekikotta entula kale omukulu tukomye abakulu batuuse
1: batuuse
0: bali mukuwoza myumyula siba
1: basiba
0: abalondoola amaze ebbanga abalondoola neyamanya ekyama munange yera afa nyeibamu ogwa kabugu
1: kati katugende wetu batugambye nti bwe twayimuka bwe twali tusitamye kwe kwetoloola mmotoka ne tudda ku ludda luli eyali basenkaggale bano abaali baagala okusuula omulambo mu nnyanja ebasenkaggale byetwogerako olwayerula ne tudda mu bbanga munnange londobe n'amulisa n'ettooki ow'ekifaananyi n'endasa kawaata omwangu ate nga mukambwe nalwali nga yaboggodde dda nti ani oyo
0: otyo
1: yali tannakimalayo londobe n'aduumula ekyasi nange n'ensindika ekyange
0: londobe yakuba ekyasi
1: yeyali enteekateeka
0: bekyasi mu
1: bbanga noone naye naweeza ekiki
0: tomu n'akoleeza awo bagamba obudde wabuze kuki
1: bunaabwo newulira bino
0: embeere ngaebeegaze
1: batugambe bwe bati nti kawaatwa yali tannakabbeeyi kyeyava alagira waddanga eyali atuliranye nti mwambalire nga tannakuba masasi malala
0: kawaatwa teyali musajja
1: mutewaat olowooza kebbeeyi
0: kawaatwa alina enkola gyakolamu ebintu yaleka mutemu
1: agae mwambalire nga tannakuba byasi byala bwe yawulira okubwatuka okw'emirundi ebiri ate ng'emmundu ezimu ezitali za mulembe zibaamu amasasi abiri yalowooza nti eyange yali esigadde enkalu owulira kawaata yali alina ku bukugu mu by'ekisirikale
0: mulimu amasasi abiri
1: emmundu zedda
0: ate amasasi gavuza abiri kitegeeza emmundu
1: esigadde enkalu
0: nga kati mwambalire kandi nga tannawangati
1: amaanyi gegabagalamula agamba waddanga oli owaffe owedda
0: waddangaokwaganga omuntu oyo
1: katuwulire atugambye nti kazzi munne waddanga gwe yasimira obunnya n'amuziika
0: mubambi
1: yali ajja ayanjaza amagalo ng'omuwabutwa asigadde awali omulwadde konze nti oddawa tonneemwolerako ndaba nno essasi nalivambulekwe era eyo ye yali enkomerero y'obulamu bwe
0: waddanga agenze
1: adala n'abalwisa yeegasse ku munne kaweke
0: ebanna kazi bagamba tamukute yagamba lwaki gundi si yagenda kawaamanti
1: bumba oli yamuli okumpi
0: nerale waddagaa yali waddaga nzaawo siseekooya
1: anti butamanya
0: kolatondeka nyuma
1: omusajja akubye ebyasi ate gwe omwambalire gwani
0: sa
1: lwaki tetumwambalira ffenna otumanze
0: tumanze b
1: katulabe
0: yakuigundiyagwaoli okumpi
1: kulumbe katulabe akati oyo naye yeegasse ku munne kaweke
0: ya
1: omunyumi atugambye bw'ati
0: otyo
1: nti essasi bwe lyamusensa mu mutima entegetege ne ziggwamu amaanyi n'atalantuka ng'anywedda kongola ziga ekinene ekyedomola ku ddima bweddu beddu awo londobe bwe yayongera entuumunsi endala n'egenda ebulira eyo mu liyanja londobe ono bwe yasobolako mu bintu
0: londobe yali mutendeke oba omulukawe yagenda okulondera
1: londobe oyo aye kali mutendeke
0: nali mumanyi agenda kulondobereza naye sebo talondobereza
1: bali nno bakitawe baali babula kukojoba mu mbugo zaabwe buli omu yalowoozanga nti likutte munne nagenda okulaba nga bateyako batondeka nyuma kyenava mbogoka nti adduka gwenkuba kawatu wa mampati wegaso kukugwa muna wanja ganti neda sebo toku watota nze njimi lide koneba nebo mbili neba imirida omudumu kwe mundu nari ngubole keza ilanga nebo bakula bakulu unji kumwezi bonawe bakutunu ilanga neba manyanti ensi wa jisibu lide
2: obuga yegae
1: nalaba bafunye enchu kwe mara nembala gira okutambula nga balaga ku motoka bwe batuka ku mulambo ogwali mu kutiya n'ensika ttooki okuva mu ngalo za londo be ne mulisa wansi ne mbabuuza nti abange kikino kawaatwa enkucwa ate omukujjukujja ow'ekitalo so nga yali atya okufa ng'ejjano eyasooka okwanukula nti ogwo mulambo waliwo munnaffe eyeetuze era gwe tuleese tumusule mu nnyanja
2: abana nsooke wako obujulizi
1: ng'emundu ekutunuddemu
2: emundu ekutunuddemu abo bagamba nti bifuba bifubuse birala
1: aye naddala emundu omuntu agimanyi omanyi atagimanyi abatagimanyi baterewo okukola ki
2: okwekalabiriza
1: abe twalina eyasikaali ku ssomero aa namanyi okumugamba emundu temuli masasi naye nga bwemugamba temuli masasi akwagirako bwereere
2: ng'alijjayo
1: oli yali mukambwe ali mukambwe nnyo nga bugaa temuli masasi ng'akolerako nti ddamwegali n'okkiriza omunyula atugambye bw'ati nti ate nembalagira okukyukira ogwa waddanga bwe bamala okugutuukako ne mbabuuza nti ate kino kiki ko bo nti oyo ye waddanga gw'okubya emmundu kyenava ntumba ku ddoboozi ne mbalagira nti kyakusalwa kinene nnyo kubanga temummanyi so nga ate nze mbamanyi gwe patiriisi oli ye kawaatwa n'oli ye mawangala era mubeera kabuubiro
2: ne bagamba omusajja atwetoloola dda
1: kyakusalwa tebamumanyi naye yakola ki
2: abamanyi
1: bulungi yabayokata okubabuulira miziro gyabwe naye kyemuba mumanya kyekino kasitamu ne jugumula ne muntawaanya mujja kugoberera waddanga ne kaweke gye balaze mukitegedde kasitaba mugezaako okumutawaanya
2: bwe bagezaako ne baleeta akasamba ttuko
1: esebo
2: babitebya
1: si kubitebya essasi yeiramula nga bamaze okukkiriza nti bakitegedde bulungi nabalagira ate bakyukire omulambo ogwali mu kutya bwe bakyuka anti

0: ono ajja kuba n'emmese bwe wanga ye mukanzi ssebo wange londobe newankubadde n'ekyo kyafaana okumutiisa kyokka yamala gaguma n'akkiriza yasigala awo n'emisegula gy'abasajja abaali bamaze okuva mu ssa ly'obuntu ne bafuuka ensolo enkambwe giri emirambo egyali gimwetoolodde gyali tegikyalina kyakumukola singa akabi kaba kazze wabula nga gimwongera bwongezi kikangabwa naye ate ne bwe yagaana okwetantala olugendo lw'e Kabuubiro yali mutuufu ddala anti omwezi gwali gukwekeddwa agale agakazigizigi nga n'ekitanga kyonna kisaanyeewo agale gano gaalinga agalaga nti enkuba eri mu maka gaayo agayitibwa Bulindaala mu bimpi nandigambye nti kyali kijjaggule enkuba yali obudde bwonna egenda kutonnya kale mu budde ng'obwo omusezi mwabinukire okukamala era nga wammanzi owa mmotoka nze mbusobola mmotoka yange yali empulira okusinga ebyobugagga byange byonna bye nalina ku nsi bwe nagirinnyanga kakajiiko n'eryoka eyokya omusubi ng'eyeekutula nali ngiweenyula emisinde bwe ntyo neegenda ewaba omulundi gumu nga sitegedde bwe yamala okuwaba ne ndyoka mbeera ng'omuntu abadde mu kusisimuka okwandibadde okudda engulu naye ogera bwogezi nti akameggenjovu kenkanawa ddala kituufu zenjovu z'amezi ate olwo ne neebuuza lwaki omumwa gwetulinkiriza ne gwogera ekigambo ekitabadde mu bwongo bwange kyokka saakaala amannyo kubanga nalaba nti omumwa gwali gwogedde ekirimu ensa kale bw'oteebereza omusajja omu bwe nti ne ŋŋenda neewanika ku mpaladdume z'abasajja abaweerera ddala bataano ne mbafuggaza ng'ebiriba ebyanika taba weewuunye nno tewali n'omu ku abo gwe nali neeka naye kiwago muganda wange ebintu si bya biwago ani asinga kiwago naye yo enjoga y'ekiganda neetuukirira nti akameggenjovu kenkanawa ate linda ggwe bino bikyali bwero neewaddeyo okubazinya olugujja oyo bega waffe ow'ekyama tomusange yali mukuwera bwati enkolokooto nesula nemba nga ngiwunzise essuula eyo ey'ekkumi ebadde egamba nti akamegga enjovu kenkanawa tugiwunzise omukulu enjovu azimeze zibadde ttaano nga n'ezimu ku zzo tetwogeya kati zembuyaga ezikazingu ekitegeeza abamu ku bbo baafudde nadda naye abasola basigaddewo nabo bali ku mpingu essaawa zino kakati katugende ku ssuula eddako ey'ekkumi n'emu egamba nti eriyo abazigu abandi ate bangeri ki jjukira bali abazigu abasoose ale ssaabasibidde mu mmotoka ng'era ne londobe amulagidde abakuume kati ate abazigu abandi abaliyo be baliwa toseguka batugambye nti mmotoka ennamu ngyewuunyako okufukamiza nsozi eyange gye nalina kuli nga tenyama misinde esulayo bbiri tegeezanga edduka nnyo nagenda okwejjuukiriza ng'agabira nagaabudde dda ntandise okuyita mu kyalo ky'omuliraano ne Kabuubiro kyali kyalo ekigudde akaleka nnyini n'ekkubo nga lya museetwe ne nfuumulira omu mmotoka okuzaama adduka agende eri ew'omuluka nali njerula bwe nti ensonda mmotoka n'eyingira emisanvu egyali giteekeddwa mu kkubo namanya nti gyali myekobaane kubanga amagenda saagirabawo nange saali mubi n'entugga ebiziyiza n'ennyimiriza mmotoka yuga tuli mu ssuula egamba nti eriyo abazigw abandi
1: eliyaba zikuwa abantu
0: betuli awa wukana kubali bade sasibide mumotoka
1: boba liba kalikidwa
0: eliyo awa zikuwa abantu eliyaba zikuwa abantu bangeli chati bangu amangu wago envu mulo ye jinja nefutu kwa mudusuku nge yuko na umansuka ya jevu mabevu okugenda okumula ngeri ku ndabirwamu ya motoka endabirwamu yalina olusasasa kiyava ejiwe ekyanya nejje negunda kwabuta akato yagikasuka yalina nentomo naye nno ono gwokubamba enyanjukiza betwali tuli mu siniya esooka baatukubako amayinja okumala emyezi nga ebiri mu kisulo abaatukuba amayinja twabategeeza oluvannyuma baali bavubuka bafujjo naye nno nga kyebaali okumala emyezi ebiri nga batuuma enduumu z'amayinja mu bisiko bwe kuziba tatekogwekasuka naye tugenda okubabuuza nti abange twakitega oluvannyuma lwati batukuba amayinja twekolamu omulimu naye okukitegeera batulanga mu lwaki tubalemesa abaali baagala yensonga gye baatuvunaana naye baatukuba amayinja omuvubuka omu yali ediboyi waffe musajja watu ye bamukuba mu kabutobuto nabuno gwako enkoko kwalaba atugende mu maaso mu kaseera ako namanyira ddala nti obwange bukomye awo emmeeme yange yadduka mangu n'etuuka ku kaweke newaddanga abaali bagaŋŋalamye ku mwalo ekigaya mu mwoyo ne nkuba ebiwoobe nti ha ayi katonda nange nfiire wano nali nkyali ku ebyo envumu era neefuutwa ku ludda olulala kyali mu byakwekubagiza naye tujja ku ndabirwamu ya motoka n'esasika eyo bwe yantuukako teyasiima wala wonna okugjako wano ku muntu omuntu kebaita akalindaminyira awo abasajja nno bano bamalirivu bakasuka
1: envuumuulobamalirivu nga katogo
0: bano bamalirivu naguno ogujjwa enkovu kwendaba ye nno sikata enkutula akalindaminyira oli omusajja gwegambe yali omukulu w'abayizi ye akati enkovu akyagirabako yabaye abaatukuba naye newankubadde amayinja gamputulwa bwe gatyo nasinga kulumirwa motoka yange kyenava newozaako nti bannange mbeegayidde nnyo temunyonolera motoka nze siri kkondo bwe muba mumbuusabuusa nga mujjaalo nga munneetegereza nze nga ntambula amakubo gange so si kumala gawutulwa motoka yange awatali mbojjanyi yonna yerwanyeeko
1: wate sebo asirikidde agera okulira envuumuulo emu erunendala nenge
0: batugambye nti bwe najja ebyo mukamwa nenzikiza ettaala za motoka bwe nazikiza ekizikiza ekiringa olugoye lwa kaniki nekikwata nga sina we ndaba mu luvannyuma nelowooza nenzikoleeza kubanga abazigu baali bajja kutuukako nga sibalaba
1: katono nnyo
2: aba uganda naye bawangukira mu lwemisi ezaawana tuzifudde ebidibo muwa
3: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
4: oli bw'akugamba nti awo mu nsambu w'oyita ndabyewo omutaka w'ekalungu toyinza kusigala ng'ate era otambula kisandadde nga omunafu ayita mu lubikke omutaka nzi kizitongwa buzito nze ntandise okulaaliza enkonyogo kakati omuyimbi ow'erinnya Gerard Kiweewa yayimba oluyimba lwe n'ayogera ku muserebende gwe yagamba nti bawanjagaliza mwagalizi naye abange omuntu ayitibwa muserebende aba wangeri ki muserebende ye muntu atalina kabina nazzi kuno gwe baagambanga nti baamuyisaako landa oyo omuganda gw'ayita muserebende
3: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
5: nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nonda akisobola.
6: Kuzuku sabuongo.
7: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
8: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi.
9: Olwaleero abantu bangi nnyo mutandikawo business. Nene muganuzi tuulamu. Ne muganuzi wo budde. Business ya kuwa budde. Oguddewo n'otambula n'ogenda. Business n'ogirekera omukozi n'alyoka akwozaamu n'okitegeera. Ate ekirala boosi gwe bw'obaawo kasitoma najja n'alamuza ekintu. Waliwo w'okubaamu kalikuleeta guba gwe wabisuubudde. N'oga nti abwe ne betutunda kwene ebbeeyi mpita. Ne kakati bw'obatabaawo abaana wabalagira omuwendo mulala gwo gwe balamula. Tebamanyi nti oba osobola okusalako oba tosalako. Balamula bagenda okulaba nga buli gwe balamulira agenda. Naye bw'obaawo osobola okumuyita n'oga nti abadde agamba tumusalireko 1,200 n'oga kale tumusaliddeko 10,000 olaba bwakugulako. Naye abasinga muggulawo bizinesi n'otagiwa budde.
8: Ako kikaba kya katundu omukozi wako no kansuubire nti oyizeemu.

0: Leero ng'enakuza omwezi munaana omwezi ogw'ekkumi nyaffe Ekereziya atuwa Bridget owe Sweden omutuukirivu. Bridget yazaalibwa mu mwaka gwa 1303 mu Upland mu ggwanga erya Sweden era yazaalibwa mu maka amakungu ate nga bagagga era kitaawe ye Parson Bagga. Okuviira ddala nga Bridget muto yafunanga okulabikirwa naddala okukwata ku kubonaabona n'okukomererwa kwa Yesu Kristo. Wakati w'emyaka 13 n'emyaka 14 Bridget yafumbirwa omwami Alf Goodmason era baamala emyaka 28 mu bufumbo nga basanyufu era nga baafuna n'abaana 8 nga kwoga Sene Katalina owe Sweden omutuukirivu. Bawa Bridget bwe yafa mu mwaka gwa 1304. Bridget ono yasalawo obulamu bwe abumale nga yebonereza nga yeegayirira n'okuyamba abeetaavu. Ono yagunjawo ekibiina ky'abanaddiini ekiyitibwa Most Holy Savior. Ono nno teyakoma okwo, yagenda e Roma era amanyiddwa olw'obuvumu bwe yalina ayogera lunye mu ngeri ey'okulagula era ng'avumirira ekibi. Era ono yakubiriza nnyo bapaapa abaali bagenda mu Avignon okudda e Roma era olw'okwolesebwa kwe yafuna okw'amaanyi ennyo kwabbulwamu ekitabo ekiyitibwa Celestial Revelations ekivuunulwa nti okubikkulirwa kw'omu ggulu. Bridget yapanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1373 ku myaka 70 era yafa bulwadde ku lugendo lwe olw'okulamaga ng'agenda e Yerusalemu ne mu nsi entukuvu. Ono yalangirirwa Papa Bonifansio ow'omwenda mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1391 ate mu mwaka gwa 1999 Papa Yohana Paulo II yamulangirira ng'omuwolereza wa Bulaaya, Sweden ne bannamwandu. Bridget owe Sweden omutuukirivu otusabire.
1: Chenda mwenye katanyese nyafama Wadio Sapientia Mkuruze ya magezi Ensurio muziki Nebye mizanyo Uchaya nyimidu wabu wamiwa program kanyumiza
2: Uchaya liku chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Mkuruze ya magezi ensurio muziki Nebye mizanyo kutegeza kutegeza anti Intu Jerry Sapientia Goodbye bila bili mukaga Tugenda kubeda wali ku New Royal Gardens Enansa na Kabumbi Gaono tugenda kubanga Tuna nabo Abanaba nyo edemba nabo ya kendo Tungamba mumuzanyo kwa figuno Ugwaka kensa uguo bongo Kale no tukugamba sebo obanyabo Kwa atakubude no kera kogo wamano yungero kunyumirwa Aba imbi yebali banji nabyemu abakulu nga Kazube Kapo nabyemu abakulu bakibigigiri nabyemu Spice Diana nabyemu banaba bibinyanyanya yebali banabana bakazanyirizi omukuli Raini ne munne bawulana nabalala bagenda kubeerayo kakati gwese tunda kuba malayo bonabe ndaba wano Resonga ya kadere nkubujja kwanga program tujikomeza awo atenga tudda kubano kale mu mbere eyo banji nyonyine ddala muje tubereyo okuyingira mutwalo gumu abanaffe bano abakozeemu ku nsi bone bagamba nti munna ferinsi tubaga asindi kagano kanfune wali ntulengo mukungu be baita VIP mutwale ebiri gisoboka atabe mmeza mutwale etano kale nno gwe era ng'olemu okujja okunyumirwa okumalako omwaka mu mbere fanagalako bwetyo Kakati chwa tugendo kumulamu hao.
3: Yes,
2: tukomienga mwana mulenzi. Tomu sange. Aduka. Agude misambu. Misambu. Abachari yao. Ya mumize chinje chasoka. Chine chigele chigele chikwata kabuto buto. Ata abachari yao nema mumize chidala. Kalinda minyira.
3: Yes,
2: na waka mbabaye. Muna anga chinze bane inga sina musango. Kakati yeru wana kone ya loza. Antipali wa mbuna na musango. Mbamu gamba kone chune kutukumunana. Kufina wakoze misango wetulinda. Kale mumbere yu. Na asoka jaka matala.
3: Yes,
2: na jaka. Na ya teka tibibangu wako chifu yu.
3: Nga ate ni muziki.
2: Ya teka kati uluna wanga anjina chenkoze cha magezi. Aina zaka matala.
3: Ate teka bali bambazo kumubala. Bambala bambala wanga agenda. Mwana teka tumuteke misango funga kubangu. Ne ulaba anti abo mkudu londo vya wawona.
2: Londo. Londo vya sigade.
3: Londo vya yuko katonda.
2: Aliku akuma bazi.
3: Londo vya mkama kwa taka gani. yabazima ah eh abakugeza ko yaita babona babugambe bati inti ngazasa nate naba basajja babiri ngabambadde ga kabuti bakalakala mukubo buli omu yali akutte jambia eyanga betegese okusanja kabu yafuma mu motoko okudduka okujja kweyongera ne kuba kungi nnyo munze emikono n'amagulu byatandika okujugumira ng'ebya nabbubi ali ku lumuli omukono gwange ogwa kkono gwasiituka ne guva ku steering ne gukka ne gugwa wansi ku bisambi byange bwe gwagwawo ne guyiringita okutuuka ku kigera ky'emmundu gye nali ntadde awo mu mutto oyo nno n'addamu amaanyi nga bwe ŋŋamba nti oba bajja bajje kyajja ajjukira emmundu
4: ajjukidde
3: n'emikolo gikiridde gigudde mutali mugenderevu ne emmundu agijjukidde
4: gigwa ku mmundu koyikati
3: oba bajja bajje
4: bano bawedde
3: mundu yajja esiganga eno kabaka mwanga gyayita emmenye yali yeesiga
4: emmundu egambwako
3: atugambye nti bali ababiri be nalengera mu kifo ky'okujja gye nali beemulwa bwemuluzi mu bitooke ne bambulako baali baakeseebula bati n'empula eddoboozi y'omuntu nga libwatukiraawo okumpi n'emmotoka yange eddoboozi eyo teryalimu kawoowo nga liwolomoka bulomosi ng'enkuba etonnya ku bbaati bwe lyassaako n'okubaamu okubumbujja ne gubula asala omuntu nga bw'aba yatuukako ewa Ssekabaka Kiggala nga tayinza kuwulira kye ligamba nze nno olw'okuba nti ndi mwana wa munkuseere atatera kweyunira mu balangira nasoba mangu okuwulira eddoboozi eryo kye yaligamba anti lyagamba nti gakkondo gano agatusula ku budde leero eyagalula esiridde wamaggwe mmekete yimirira awo kuuma abafuluma ate ggwe Kayoola tandika okulera embula emipiira babali ku bakkondo bebakolako nebo ku bonoyo nani kkondo nebo benye bebaali bakkondo bagetaga okweremba emipiira gwe yimirira awo okuuma abafuluma oyiwa akujjako emipiira aba
4: abakumaze
3: amansonyinsonyi gasse olugavi okweligomba obweligombi nga banyonyonera mmotoka yange saakikkiriza okwogera ebirungi ebyerere ng'ali ku buko nakyo saakikkiriza
4: akoyi
3: oluwoggoka lwe nabogoka nga luwanula n'obunyenye enkula ebuziizi nagamba nti muveewo mmwe muveewo lwaki mbategeeza nga temunfaako bakkondo abeene wammwe mu mmotoka babeeramu bwa ppeke mbagambye nti oba mumbuusabuusa mujje gye ndi mulabe amazima naye bwe kabatanda ne mulera embula emipiira gya mmotoka yange obulere bujja kutwefuka nange mundaba akanfaamu
4: omusajja nnyo
3: ssebu olinda bayaali batandika okuba ku mmotoka yo twalinawo ne bandifaaza omu nga mutendeke tuba tuyeyo ebiyinze wakawirwanga nkujaguza newajja abagwe bati abazigwe bati abaagala okusumula emmotoka ebrandifaaza yatwagwa obutendeke ebrandifaaza kayita fenna fena yatwesa abavubuka nga kkumi tukuume emmotoka naye nga abasajja tusumagidde naye nga naye wadde yali yatwesewo nga naye waali wali ebbali fene tumanyi nti waali abasajja abayagaza okusuma emmotoka yakozesa ekikomando neyayewalula wansi n'abakwata n'abanyweza fetugenda okusimuka gye twali tulababulabi
4: musajjatugamba
3: ono omukulu training yagikolera wa
4: kale otukoze bulungi ndowooza era awo wennyini
3: obudde bweyeze
4: nsaba onzikirize apurogulaamu ya ero ndowooza tufundikirire wano katufundike n'obubaka bwa mukulu Beni we Manhattan New York agambye nti Obaka gati bugize bude wano nongo katwe mkuru wa mne mkuru Petero wabuzito mwe bale kulungamya lulimi Luganda beni Sentongo Manhattan New York City State United States obudde mwe bayita kirekire kaga uno obaka bwali bwaddako kabwali bwaddako nagambye kale mbaddeko nnyo ku programu ya fe nganzi mwebale nnyo basebo kale mukuru Beni nawe sebo mwebale kubeerako ate nowuliriza nogoberera kale mukigambo kimusiibula
3: kati muyima nabibi bwamaliriza okujja owalulumba yabadde amwemedde ku mabega ate wakyasigala nga yeesimbye nga sitawo mu lutobazi mbeere Ssaabasajja Kabaka awangaale
4: nange sijja kulwawo katuddingane sabbiiti ejja mukama Katonda nga akkiriza musule bulungi mweraba
5: ddiini kyesomwa abateeseza enseeno wabula abaasoma mulina engeri gye mulya ssente.
6: Mwezi guno gwa mama Bikira Maria gabo kutusibwa ko na Miryango High School kulama
7: wetusoma sapuli Mirembe Maria nebikolwa ebyo bituddingana obuli sapuli owulira okutendereza Kristo omulokozi waffe kitoto nnyo kyetwogera ku mama Maria naye nga tumutendereza Mirembe Maria gwe ajjudde neema ate naffe ne tumusaba tufune neema ez'okutuyamba mu bulamu bwaffe. Buli kikolwa kya sapuli kyanjula Kristo kyenvamba saba buli omu ng'osoma sapuli naddala mu mwezi guno weebuulirire ku buli kikolwa ate kyetaaga ng'olina obudde si kugisoma okwakwayo ate n'abaana abooluganda abali eyo mu maka bajjukiza abaana musome nabo nga temunnaba kusoma sapuli yonna mufune obudde obubannyonnyola bikolwa ki bye mugenda okusoma ebiri mu sapuli mwezi guno naawe mwanjulire ebyetaago byo.
6: Obubaka obw'omwezi guno gwa mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Miryango High School kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo enfaayo gy'abasomesa enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne sikulu fiizi zezisoboka ery'omuzadde litwala amasomo ga arts ne sayansi lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero mero tisangika kwewandisa kugenda mu maaso aveji njobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 7 72 79 74 2.
8: Twesoze sawi ndala time check Esawa siwesi mukaga ekiro cha mcheke kutusibwako MTN momo sasula momo loni yomu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa eroze ole mukaseera w'ozeetaagira nyigasitemu mukaga tam star
9: tenda munyaka tunyise nyafama
10: omwana nasanga okulio nasanga kasimu kasamsanga
9: radio sapiencia.

0: oye suwebali nyo gwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia echiro echiona kuruwa lero gabuli jo kabira katimba kabia misanyo yenze pade serumago mubebe zukuwele nga kutambuza ziri tano ezaka ita kusawo mkaga ugwe echiro echiona kuruwa lero kulisayo gwe ya kede nobele nga uiriwa kuruna kurukuna yetu kubia mabega tuingido luna kurukutani na kuzo mwezi ziri muenda mwezi kwa kumi omwaka biri abiri mukaga kati gwe ababedde noberango nonya kumaja kuluna kulokuna lwetu kubya mabega afunye na watafunye gwafunye ise mikono maso gogo bitatambulide bulungi tumanya lunakula ero lusobola okuperanga lutambula bulungi ebintu nebiberanga bitambula abali mu college ekiro ngabaana abo kyenkoko abaana abasika Rolex abaana abasika chipsi kumakuba agenja ulo, bakula kumasuri uga mafuta. Na wakule mirime mirada mwena, ni basikari. Hey, basikari seo wabela koku meini mwena, basikari abakuma ku factories ne bitundu ebyenja ulo, kusane basoja, abapolisi, abatrafiki, ne abapolisi venyini, ababera nga monitoringa embeera okubeera nga etambula bulungi mu kiro ate era nga mubeera n'oburadio bwammwe oburadio nga mutaddeko Radio Sapiencia mwe bali kubeera nga mukitambuza ku side eyo nga tuyingidde olunaku lwokutaan leak zisembedde oba leak zikomyewo era nga leaks ezenjawulo okwetoola olukalo olwa Bulaaya n'ensi yonna okutwaliza awamu zikomyewo oluvannyuma lwa international break n'olwekyo kyolina okubeera ng'okola gwena awuliriza Radio Sapiencia kwe kubeera ng'okulawo account osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'okulawo account genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteeka 22bet.uk gwalina smartphone ojja kubeera ng'oteeka 22bet.uk website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet ensonga zonna ziberenga zitambula ate naweza 25 tukirizibwa kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa wabula nga tuyingira leagues ez'enjawulo ezikomyewo weekend eno naddala leagues ennene ku lukalu lwa Bulaaya okuli league y'okuntiko wali mudamu gwange erya Bungereza league y'okuntiko mu gwange erya Germany ebufaransa bagenda kuba mu gwange erya Spain eddiba ligenda kunyooka litandika na lunaku lwaleero lwa Friday eitale eddiba lijja kunyooka ne leagues endala zonna 22bet options nyingi zekuletedde kuogenda okubeera ng'oyita okubeera ng'osiba ku mipiira egyo osobola okubeera ng'olya kasente abasiba ku makoona gwojja kubeera ng'osiba ku makoona amakoona ago gampanga ku ssente nga siba abasiba ku live in play oba kayita akabaawo nawe ojja kubeera ng'oyitirawo then gwe ajja n'ogamba nti osiba ku bateebi n'ogamba guno onajja kuteeba kasita ateeba ng'olya ssente nawe ojja kubeera ng'oyitirawo abasiba ku kaadi n'ogamba nti guno gujja kubeera mu yero kaadi bweziti oba gujja kubeera mu redi kaadi bwejja ng'olya ssente omuwendo gwa yero kaadi gw'oba osibye we guwera ng'olya ssente kati 22bet ekyenjawulo ekirala kyeyina osobola okubeera ng'osiba ku basawo abajjanja b'abasambi ku kisaawe n'ogamba nti guno omupiira bajja kuyingiramu emirundi bwegiti okubeera nga bajjanja b'abasambi bwe giwera era ng'olya ssente abazanya virtual games kweziri ku 22bet nawe osobola okubeera ng'okikuba ng'oyita ku saidi eyo ate era naawe asibaka aviator kwekali virtual games ziwera ddala akasente era bangi abawangula ne aviator naye egabula bwe kasita obeera ng'ozanya n'abuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu 22bet buli kimu ekiyina osobola n'okusiba ku mbeera y'obudde n'ogamba ekampala enkuba ejja kutonya bw'etonya ng'olya ssente kati njogere kindeke ki bannaye kiki kyotalaba olobedde ku gomesi mujje musibe ne 22bet ng'ogulawo account weekend egenda kubeera nsava nnyo genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk website yaffe bwena ajja ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo namba ye simu kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyika mu kigambo register oja kubera ngo wega tap 22 bet ensonga zona ziberinga zitambula kasito berango sibana buvunanyizwangu weza 25 okuta guru awembere ja kubera ngo itambulanga bwe ino kubera ngo itambula kale buyagenza ku 22 bet no berango siba ku mipira katono nyo waliwo wanababera bagabo mbebe zitwisize tufa kale abamu kumwabasibye ejimu kujijaka ogwaka gwa wano timu ya Atletico wali mukwangira Ecuador Atletico FC bawangu do mpira ngwa kuba timu ya San Antonio e goals ba de bill kwe wali mudamu kwangira Ecuador mukwangira Brazil ku mu under 20 ejimu kwejejisanyidwa oguli mugenda maso da chika chinana timu ya Flamengo ekulembedde Vasco da Gama e goal ziri bili kwemu Flamengo yekulembedde yagenze mukwangira Morocco nobirango siba ogumu kweje mipire jibadeyo Raja Casablanca dakika 5 mobili bachali mali ya 0-0 0-0 ne timu ya Maghreb Raja Casablanca bamwa demo red card mweyo game ngatuza e Brazil mu under 20 timu ya Sao Paulo ekulembedde Atletico under 20 e goal eriye mu kubwerere dakika 48 embera nga bayitambula side eyo e Colombia mu liga ekibinja ekyokubiri timu ya Real Cartagena ekulembedde Atletico FC e goal ziri bili kwa em atenga club ya Independiente Valle bachali 0-0 ni Tigers yagenze mu kwangiria Colombia nobera ngo siba kweje mipira then Brazil waluwe jawe duwa ni Brazil wano mu under 20 waluwa bana we kubye de diba we damba kubiri lao mpona mpona diba liyawa diri anyo seda wali mu under 20 mugwangira Brazil jisembe yo kubira nga jiza nyibwa mumbira nga wesifudo kubira nga itambula yes wali mu under 20 Brazil jiza nyidwa kaongezi kalero Atletico MG under 20 bakubye timu ya Athletic Club MG under 20 goals ba de bili kwem then Cruzeiro ekubidwa koyas e goals ba de bili kwem timu ya Gremio under 20 bakubidwa timu ya Imperio e goals ba de bili kwem mumbera fakti Imperio kubye satu wem nga bakuba timu ya Gremio mumbera nga bayitambudde side eyo e Morocco nga tuzeye gibadde jawedde wali tubadde mujiri mugenda maso timu ya Farabat ekubye Wydad Tamara egol sibadde egole badde mu kuwerere atenga yo timu ya Oceania ewangu dakapira kwawe egol sibadde 5 kwa m neberango mpire kuwangu ndi we walalo taisi we mpulira yes mugwangeria Republic of Ireland wabadde mpira Shamrock Rovers bakubye timu ya Drakehead United egol sibadde 3 kwa m na Shamrock ewangu rogo mpira Shamuroke mukubye satu we mu tiyagadde kumanya kati wengendo kusembera ye mukwangira Romania obadde ku mupira timu ya CFR Kruji ekubidwa University ya Kruji e goal zibadde satu kwa em CFR Kruji bamukuchimye waka ndiba mukwata satu we mu ligi ya Uganda Neken Express Gwete 0-0 au bakoze 0-0 nyoko kubadde okawungezi mumbera nga bayitambu biwoli wawalala chiwe wa Ronald ye bweyogerere sikumaze yo inacho banja jibuko ejo mmanyi white day yu toyinza kubera nyo walala wo white day okujja kaawo mumbera nga bayitambudde olunaku olwalero kale wetu tugenda kubera nga tambula oline pad serumago mubebes tugenda kubera nga tubebera paka wali kusaa musanvu ogwekiro wenye okubira nga nkwerekereza Nansera Edward Lubalukovu abirenga jya ne program damwe subi asobola okubira nga akongerayo paka erije buna akerera te niente kati kendala wezina jira kumachiri zibirenga zikuongerayo lero ku Friday nga bwe tuluyingide ku side eyo oluwa badabuza ogwa Bolivia Ores Rede Ores Rede timu ya National Potosi emukubye goals zibadde 3 ku 2 Ores Rede bamutegudde mulamba 3-2 ne goal zibadde wadenga Ores Rede obagoba badde kubanga yabadde waka bamukubye 3-2 mumbera nga wesibodo kubera nga itambla. Kale, kakati nga tutaandika ente kateka yona kuloero, lero ngeda kubera nga mpanya kade timu ya Arsenal, lero mwagizu wa klub ya Arsenal, bera nga bera bulindala, na wa klub zindala. Tukenda kubera nga tuongero kuogira eva ku klub za mwine nga wa Arsenal. We kuate winyweze tuberenga tubebera. We kuate winyweze tuberenga tubebera. Songa zona ziberenga zitambula nga wezino kuberenga zitambula echiro echiro na kuruwa lero. Katituna genda monte katekeyo. Gomusibi wa mipira. Friday. Lero nga tuingira weekend. Lunolwelu nakule tusigaziza by the way. Gwalimu kuri lizomu webezi. Lunolwelu nakule tusigaziza. Okubera nga wakiri buli muntu alya ku sente asobola okubera nga yetegekera Saturday ne Sunday kubanga awe wali ekinyusi luno lwe lunaku olwokutano lwe tuyingidde lwe twakatandikako twakalutambulako eddakiika 16 lwe tuyina okubera nga tukozesa tufune capital agenda okubera nga atuwa ku majja ku Saturday ne Sunday kubanga awe wali ekinyusi abasajja bagenda kusumulula break weba yakagwa mbimanyi golo zinywanga mazi nga twakapamu international break tukutula bukutuzi golo zinywanga mazi patero aba era likiride era kaleva abira kakuwatamu gataka jamu ngalo kakati njagala oberengo nekwatako osobola okuberanga nawe ononya ku capital osobola okuberanga lya ku mipira weekend yenu. Manyinga tu wakafamu breko busungu bunji. Buli mtu adaga amba yegu breko kwa week 6-7. Kati guwe de. Muje tunonye capital ku Friday no. Okutani kani chilo cholo na kuruwa lero. Tuberenga tunonye kusente. Embere berenge itambla. Muchilo cha lero. Mkulete de licit ziri biri. In fact ngo gaseko neka arebali. Kwa ka arebali kagenda kuzanya kumacha. Ne nkulete de receipt ziri biri. Receipt yesoka chechibimba. Nkutere de chibimba. Ngenda kuwa nakasibula wenti. Chibimba cho chiberenga chitani. Kecho chizanya mchilo. Lero. Chikola odi makumi ya tanu. Mbana buliwendeta odi makumi ya tanu. Mchibimba ni odi nkaga mutani. Evi so wani vyo mbebe zivira vya tege de dala. Ni transformer. Amasanya laze. Ebe kanyu gira dala. Kati. Ebisowani byange ketuogere na mukama ebisowani byombebezi birese odi 15 ye chipimba eno odi 15 bajiita asigala talama wano ebisowani byange bitero okutega eno odi 15 watero okuvayo odi 15 ne odi nkaga mutani kizibu nnyo okuberanga odi ezo zijja ne tukalya sente. By the way, weekend twalideyo odi nkaga mutano. Era yavudde mbina ebisowani. Mweno transforma eno wanyinyi na transforma nya. Eyokutano najijjako yali etukubya nnyo. Kati nensigaza nya. Kati nempanikaka ebisowani waggulu. Bibibera ebisowani ebyo. Bebikolanga satellite. Nitubiranga tunoonya emipiira. Ate nabagamba. Tebakisobola kubera nga bajjamu views. Ziri gumi tesejulite eri guru guru. Ewo mubebezi liba yasobola kumenyawo kubera nga abega emipiira gyaffe gye tugaba wano. Era bw'omanya nti bwe nkugamba nti ndeese wano, manya nti awo wendeese, tewali asobola kubera nga abegawo. Kati ndeese lisiiti bbiri ezigenda okubera nga zizannya leero ng'obudde bukyali okuli ekibimba ekigenda okubera nga kizannya ekiro ky'olunaku olwaleero ekyo ekibimba we nsiibulira. Ogenda kubera n'obudde butono okubera ng'osobola okifuna kasita nsiibula. Ogenda kubera n'obudde butono nnyo okubera ng'ofuna ekibimba ekyo kikola odi 15. Kati kuchibimbo ogenda gatako ordinary. Ordinary zentero gabe kiro muzimanyi. Tetutera genda na kusatu. Kati tulideyo ordinary kiro. Jenata daye kiro chona kola jo. Yoba tulinyemu. Ni hata jenateka yo echire chake solona kola kusatu. Yatuwa sende. Yechire chake solona kola kuna. Yatulemesiza sende. Ordinary. Kati njagalo kwa teli city zino bili. Bendi ya UK. Bobo likumukoza bintu ongota de bu earphone matu njagala oberengo okwa ogamba omwana ogo wateka ko kukodi ombebezi aberenga kujirewo receipt zino bili sagala nzije wano lunako yereka unge 12 neda chika 12 nga maulire gawedi batuli omukubali descend kati genda ku docket oberengo ofune ekibimba chikola odi 15 eyo odi 15 buli wenzi ja kulweno transformer etira gaba odi 15 ne odi nkaga mutano tulya sende. Genda kudoketi oberengo ofuna ekibimba chikola odi 15 mupira guli gumu genda obere ngofuna ordinary ordinary zengabe ekiro zituwa sente era natadde ordinary eno eno ordinary echenja ulo cheina ya mipira giriena kati bwato uli akonga leta uli ale mipira ena mbadde ndete mipira jibere ebi ne nyine songa lwachi ndese mipira ena kubanga ebisowani webitu ebikanyuze umbebe zinensengeja nemfuna obusengeja nensengeja nensengeja paka wemfunyemu omanyi mwabamanyo mbisi guno gwo mukyalo gwe basogolanga nga basengeja nabasokanya bafuna emberenge gwe gwo gwomerere nyo butalimu ya demazi kati no mbebezi nkusengeje deka ordinary nechi bimba odi 15 nembi kutera ku docket choba okola genda ku docket yo mbebezi oberenge osoko ofuna echi bimba kizanya kiro kya lunaku lero wensi bya kigenda kubiranga kitandika genda oberenge ofuna ka ordinary nako kwekali genda wali ku 22 bet oberengo sira ordinary nkugambe jiri emipire ena nkyusizamu gujikwate ngabwe jiri buli kumuchengu ade kyobo ogusiba bwenzi jawana akawunge zine ngambe eridi nga wakoze mu ensobi ensobi eba yiyo kubanga emipira jona jiri kiria emipira jona jiri kiria by the way abafunya akatambula akatambula magambye Shamrock Rovers ya kachankalanyiza naye abasoso okubera nga mufuna akatambula system yange yabatte ekyankalanye kati nga bamwe bawa katambula kali akemabega naye akawungeza okuva sawange emule dakiika abiri emaze neeterera ne wabera nga bawa akatambula akamipiira gibadde etaanu wadde katutimayi naye kale genda ku docket oberenga ofuna ekibimba odi 15 genda oberenga ofuna ka ordinary mipira jiri ena genda ku 22 bet oberenga osiba kodi ombebezi tekyuka eri sita 217 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itawo ku sita 217 sita bisatu munya hash tuberenga tubebero oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash kuata kempisi kobote kambo bo siba siba na buvunanyizwa atana weza 215 okrizwa kuberango siba ku sita 217 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tewali kulya kataka abana banga bo ku ground wansi musibo buzwe nga tomu nywere abana be nakasa jeri wansi bakabaya site abana be kamocha abana be kawempe abana be katose eri ku mwale eri omukono ngo ise munogenda musibo buzwe nga tomu nywere tuberenga tubebera tewali kulya kataka tubeberanga mabebere abebero yatuuka obulungi bana bajja babamanga badduka ogendo giroti nga ekisubi kikuteze nga amanyo toyina kati ababebera tubebera mpola mpola mu nsibo buzibwe nga tubunywere tuberenga tubebera buli omufu banyo okulaba nga ofuna olina legenda de ku docket ezanya leero kumacha okera nga teriyo tukaaba ekibimba kigenda kubeera nga kizanya ekiro ky'olunaku leero percentage ebibimba by'ensinga okugaba byenteeka y'ekiro bituwa sente era basinga muli ali mugamba nembagamba natadde ekibimba abakiridde ne bakirya eyabadde yebase nabeera nga yeebase kati lisiiti ezebbiri ezikulembedde okuli ordinary eriko emipiira ena gisibe nga wejiri badde ndudde okuleeta ordinary y'emipiira ena ekibimba mupiira gumu odi 15 kugambye odi 15 y'ekibimba ne odi 65 zekyasinze okubeera nga zituwa sente ze zikyasinze transforme yeekanyuga nnyo era n'ebisowani byenateekako biri waggulu nnyo birabira wala soka netukuba mutochi e Mexico lwaki guno baguyingidde nnyo netukuba mutochi e Colombia omanyi waluwo amawanga g'omanyi nti agogo gyoyina okusookeza ebisowaani ne birengera gambe Colombia lwaki guno bagusibye nnyo weebati n'omanya bamafiya bayinza okubeera nga bakoze weebati n'olumba e Mexico n'ogamba guli gutya kati awo n'otandika okusaasaanya ewalala ewatali nnyo kapapula wange Colombia ne Mexico abo bazibu nnyo mu mbeera eyo kale nga tugenda mukumula muko genda kukolyo mbebezi obeere ng'ofuna ekibimba genda obeere ng'ofuna ordinary genda ku 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate nawe za 215 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kodi eri sita 217 sita bisatu munya hash kujja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo yita ujja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tanaweza 215 tokirizibwa kubeera ngaosiba atina wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa katono nnyo katuveeko mu bubaka unonzije tusumululane aseno break ewedde onowulira twagenda mu international break ng'embooka evuze kanzije
1: Erini muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gezisa enikisa cho, ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, tori inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamia kabili muetano, na ukute wakulu. Alo, alo, get
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
3: Shendamu niyaka tonye senya fama Enkuruze ya magezi Uta uririza katimba kebye misanyo

0: Nkwaniriza mwezigo sabbule, esale ya nyefibikira maria, ya tulekira, iraja atulagira, okusomanga ulirunako. Tulioketu etike mkulirize wakwe, kare ndo mkusome nga maka, akabondo, ekisomesa, ne parish. Atoso ulo kutisoma sechi nomu, mama bikira maria na kwanukula, nga kurezo kufune emirembe, nuku agara kwa katona. Tosumanga sabbule ya nyefibikira maria, wanukunkuza ya magezi, chenda munya, akatonyeze nya, fama. Radio Sapiencia, incluse a magazine.
1: Bannabikira nesapule. Bikira Maria, alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira. Kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Bannabikira nga bategekera ekijaguzo emyaka 10 kasooka kibiina kyabwe kitandikibwawo. Bakoze olutambi runo n'akatabo okusomesa katikisimu ya sapule. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna.

eddembe, okwagalana, amazima, ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.